0: con el meori. Ay, que hay un rongo que no ram. Rongo rongo na pea mayo, rongo rongo na pea tibi tibi, o rongo rongo na pea na nave. A que hacen que te brava que menna na run, que rongo rongo pa nani kiripes, o an verga que na hoem, y rongo ya erina ta, tiripe, teos. Me minte puina tiririki, o yero con toki nan kaya na maki, ni karikepe te kiripes Australia Skills for Employment Partnership ke CASFEP, me te kiripes Institute of Technology ke KIT, Ani katuka imina noran na namaki yon puto kanta yan na ngarire ni kapta kiripes ake abo to ka tekari ka makuri. Yes na narongrong ke ya iti pa inanun te puina tiririkin naku. Yes a kasweb na nga te korakora na ko ya te kiripes ake ayangoy karike na yape pa rinanun angarire ye ka ariyan ako. Ake yanga terepe kao yon narun ta yan makuri ye ka kakakoro narun ari eva aki nanuna ani kinake ke ya iti. Eta kupa esa ni kariki pei me kasfep. Ni kariki etera pe kauna ko ya atei ake arei ni KIT. Ake asa ni bene yetai ni kariki ya makuri aika akakawaki. Ni kariki rakia maisi ya tani makuri o ni kiripes aika amatai o ni putoka di kiraken tebe. Eta kuriki te kura ane pa erangi ni kakawaki na pe. Pondo ni mekina ya anataan angareirei o tani puopuoki nako ni kaputan anawaki KIT. Ari men da bagawia penen na noia na kon aya makuri au aya makuri maka esan tangi ni kapusirawa arun ka koruan na non te program at ya kasfeb na te ya kanika ini inte office ntara ruan KIT aero ko pestero au ya pon na na kakaita una ko ya kaina osteria au te tau te ya no osteria ipukin na noia ai ete meto ani po to kari kira keni kiripes na na meroro te deputy head of mission na rete ipukin anai kami sa Australia ay Melissa Stutzel o irang nora kakawakin te pungani ari yakan kinaya to kin na makuri kasfep yon kiripes o ni kami tuwari Australia ena te mea tuwani po to ka karikirakien ay ako na pa ikain kiripes. Isin te karikirakia te System Observations Financing Facility kete SOF kete SOFF kiripes Investment Project ari itararwaki yan te wana anatakoni makuria na office te peristens ke te opi, ay office in tawan kanuan bong, ni kapeni te wana te wiki ni karawa te wana tapena ya kakawaki, ni tepa makuro ya butaritari. Ari ei karike pe ye inea office men te Airport Kiripes Authority, office in nape, o te sarape kau, de GEDSI. Etako office in tawan kanuan bong paan rokoia, o irike yetai, ni kaispo mea kaunsira, tani kai riri ni kawa, aine, mane, rorondikirake, awameta, ake yei tora anda pataya, oni meruruakin, oni katanota irongorongon te karikirake, ate sof ke te SOFF, angan kakurakura te reitaki, o kaungaya awameta nako, pa anadini nanon wakin te karikirake, nakitarake bat te mane ke te aine, te kara ke te mauku. Erikena pe yetai kain te siim, ni meruruakin kakawakin tapin, opisin tawan kanuan pong, yon di kuan wari, ke tata, o katawrawan kanuan te pong te wana me te wana, pa pukaya ame tai pukin pepero ngan, aya waki, ori ki pukin aya katawroi. E punna nga nakakaitaw te siim mani, na koya kain putaritari pukin aya kakairua, rona kia, au aya poutoka eti metua, na konta karikiraki erangin kakawaki ai. Isa te pota kini makuri pukin deita ki mesena ni kwa poporau ni pusmaya Mr. Kwan Shou Ku, Sub-Regional Coordinator for the Pacific Highlands and Country Representative of the Food and Agriculture Organization KFAO, or Ms. Heva Nakui, are the Chief of Mission of the International Organization for Migration, ndaka wapunga wapu imetawona nturai teridikei. Nikai spoya ane o Mr. Ku o Ms. Nakui, apo nanga pepan na kwaya na kontia opisa ndararuan tia pota kini makuri ane eta rekta Royce Kirata. Onnuraan noron na pentipite peke. Esa tuvalu, ni kasika te wana te kaipuken na kawame isaina ete long laina, ari e karawa ki iti nanun tangwa te kaipuke erangini kinaki, pa anakaipuke te pota kini popo kipukin kawa kina nimeri nimerawa. Nte tairikin ruai wanturai au anapraisement tuvalu ke atapi metararuan te merawa, anora te wana te kaipuke, yaon ayo kompiuta are ea karikatera rome. Meikan nere atokarana pe te Alan Kay te kaipuke are paipai ei te Shi Shepherd International o ni kaya te kaipuke re anori a pana tuoia. Nana rongorongo te Shi Shepherd akune praisemen pa haimuan te kaipuke nakawa e te Lulong Wan Yu. Akakare nako yangin konaya te yanipea kua. anakawa tingi niya, nakia na penere ko si ani kawai na me anakawa. At ako tanda ka kau pay punta ka aron teri ta kaya ike ate, ake aspa ta pe dikira ke ke ni karo ika upaya, dikin na penna perika. Ay kari ke tayi me po ta ki ake aki tau waki miya nte tau teka, ipukin ka me to ante tua. Me ta ko te si shepet pa te waki ni kari ke tayi ani, iesta ni ka ko waki pa eroiro imina, au anamanga wata te tamne yani, na konti pete peke. I mean, wawa manangai hawa pista mende tau tehan toromun au atene tuan fai mena tai roin kai, pa emena ya nanun toromun I roi ya peni me yo kesaina. Nte wiki ei, au ietoki manangan nana Prime Minister toromun e mea ti wale, ari ekaruko iai I Washington DC Amerika. Onte taine peenia wana minister ipukin deitaki mea senani ku toromun e Rick Hohen wale, e puni karokona pe yon pei ching saina nte wiki na peenako. Rokon owani wale saina o ekaisipo me anopisa me yeta saina ibugin deita ki mesena ni ku e wanki o wale e ponsi kaisipo me na kawo men deita ta anopisa amerika e Christopher Landau me saina awa pon saina ki te yeni por roi bugin karabe bende yo kini pai a kapsrawan aya wa kini kari kira ke kampana me saina yon to romon o edikin kai te sta tapravava ta me papa ni ukin e more ya paru Pati mua sa takakaru men te piti piki eri ki ana kora ni takakaru e te Commonwealth Games are e wakin ka yon class ko. Mori e paru, te ni pui maono wana ririki ni meau. E tapia te mais e wapu pua wani pui mea ua te kilogram ne gera vava ta mani e te ono pui meni mea wani kilogram. Pati pu pua wa pui meni mea ua te kilogram te tapi tapi e te snatch o e tapia ka te pu pua ni mea pui meisi ua te kilogram ni te tapi tapi e te clean and check. Anen kanne anakawa ni meter ante Commonwealth Games, o wawa na prons ni kota ke mea tenu wana sireba, ake aare ken tai anta kakaru ake mei maina. Onde ita nungura amro ngurongon na penno anate. Ate ime ton kai tan siri ni katai ni katoka pusina kon te urara ken te puako ni kai irari ken te kava e poto, ngai hiena kon te mai se te buina te ngā o me ta kiasa ni kamainga ki o ni kararuaki me tapo ake e korakora yei te urara ki. Eta kwana minisa ipu kintau teha ina noa apurans Laurent Nunes, pateka ngangan te ono an irangi na kita mero a te uraraki e tapio ni pus meni te rai ka mais na kon te kawa e poto. Me atakua pisa pa anaki ka mai ngaki ka te kawa ane. Dairikin te tape soe na kon ni mepui meni mea wate ngā o me take a ka mai ngaki meni kawa I dairikin te kawa e poto ni makoron purans e surant. Ari irangin tanuata te akana ipukin ano narukan te wain ke te viniat. Te urara ken tai ane puako ni kai, arikin kai na pen Europe ni ka puta ante wike anako. Diki yoni purens o Spain. Awari asta ni kama inga ki ai tene pupua tene puite ngā ometa meni me ngai ya. Korara pai puken nongora am, awa kanya mua tokin rongorongo, aki asta rikini kata urabaki, menna na rūne karike rongorongo, panani kiribas. Meuri menemi kampana e PPA. PPA pun tu wana me pokonna na kampana ki ana eso wis te tauteaka are emina yam de Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni pukin ka ngoraya kin te kiribas. Ai kai ana main services I pukin te kiribas. Dinanan na radio awa na teba ni ka ngora e te wukira.
1: The radio. Katano ata ke promote na kinda kwan business. Koro wanda yin kong ora. Nakarin na nam rongo rongo. Ay ka po nga na. Ibukin te bodo na amata. Sexy nga yin. Ma, ranan na bihan tiyapan kong ora. Ay to wakila. Awan ko lana manikarin na kano wanda promotion. Ibukin na business. Ranan na na face. To wakila. Ranan na bihan tiyapan kong ora. Ay to wakila. Iti na tuwa na bihan kuna. Nikarin ni yam katano ata. Nikarin ni yam rongo rongo. Baya na kuna na waraka giro wanda bodo na amata. Ilan na zay to wana man zay to wana. Wata ya yan tiyapan kong ora. Ante wakila. Ante zay ayo. Yan ang kura kura. Na akino anang kura kura. Ore kan Don't put another. I are you on chance. Get the services. Here I am, Bromono. Karini am Bromono. Panabores, you get on the paper at the Ugara. Panapuna, the nota, yay. I'm service.
0: PPA, it is not even Corona service. Yon deravera.
1: I can hear in the area, Kitimatonica Roy PPA. Tell me, Urina Payan Studio, Arapuna, the Apunam, Linon de Coroque, Linon de Ban, or Linon de Betuquia, or Tecateke, Yapunan and Coroque, Teravian, Nana Studio, PPA, Aurina, Quadrona, and a professional PPA. nang koro kuna nakon na reko pon tangriya yo lekin de bane aku na lebe koro kita inda bere de ibukin de yanda wenes yo mi ni puta ki na makuri ai kai no mata isena ko ta useka abun de puta namata e kuna lebe de yes ni ya wenes na kon de puta namata ma se zinga ya yo kuna lebe koro kiam trek zero trek kia naya runa
0: en o kote ne be pipi koro wa na service yon koro wa kin na live streaming
1: de dai yo o servo na na ta wa ka po ya ki kangi ya bibi ya ipo kona sewi buki ngayi ara bibi ya inti tangi yo ya ina ta ana sewi sati metu an karroja lalun da yin social media lalun the live streaming ari na ponu kona live kanu an titi ili inti tungona ma tungona limu nan te bota ki ya wariki ni karakua te bota ki apu prakai uringa pa eti metu na bibi ya nikona an karroja in promotion ma awareness yon the social media lalun da kakau ay kabo
0: reita ki nakon naramieri marketing at bba.org.ki ibukin paninin rohorona kenna na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority or BPA Maori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin kariken buham nana services BPA.
1: Yep, isin tisikiris, isin tisikuras, isin tisikiris, isin tisikuras.

0: the new super plan. Ayo, ari yon eriki.
1: Ah, kani ka urugai ko, mati ka wa the new super plan.
0: Yani yeng, naro mai yoko sa min tayo super plan. Yakani na ngay kay ko ni karo ko. Ayo the plan, ari yon eriki. Mayari karike, ay wale neki, nalika pong alam na super plan si nanabuy tatara ako urugai ko. Nanabuy, tagika pipe tata. Tebuina tanga te minisyon te tete ki te sms.
1: Ki e karike to wana point o noa te gigabait un data. O ni me fupo te minisyon te tete ki te sms. Nsi te numa te tara pona inanon wapi me awa siawa.
0: Ai ari, oria, sta, te wana, te wana, te wana te bok. O ni nei te pe wari ki sumo plan ne ka yanako. O yei te jensua, aki kona ka ilaki nako yei. Ipukin te bo roya rangka kawa ki ayo. The new super plan.

0: Water.com.
1: Na kwa mimi yara kasta mase, kukurei Water.com ni katanota, pa ye kamuanga men kapunga na akina na service, you're under recharge.
2: Yeah! Sina pene nwa ye. Sina pene nigiri kiri wakanta.
3: Ayo mga isana na kiri wakanta. Ayare kataya, kataya, kataya.
0: Mungkin corona, barin teleponnya. Tuan agi-agiya, kita kawalin dari mana? Nego, Vodafone, aku wakar nangai. Device promotion.
3: Kali ke anda kejuan dengan telepon? Ah, fine nego telepon. Kapu angkai je AO6. Telepon, pakai telepon. Nanti debu baru api merwewa nakon debu baru api merwewa. The model E14. Nanti debu baru api merwewa nakon debu baru api merwewa. Ah, tapi wari. Aku kira telepon ni kata Ryan Taylor. Aika apa? Kaya nipopo kita huwa po yan ito yayo.
1: Yay, pwede ka huwa mura lang eh. Tipopo kita huwa, yu ay kami akura.
0: Yan din na kayaan. O yay, tipa ka nipo, po, naroon.
3: Ako ang kay, huwa ang may yaw saan, ano na kayo, tipa ka nipo, yan ang kawuan darapon.
1: Yan? O tipo ba hindi embe sa QR, yan na rin na payroom din, may 1%, tipa ka nipo, yan din na nina ko tayo ang darapon na.
0: At ang rin kayo, tapo, nipa ka mani, irawi akara, ipairiki. O, Vodafone, backing, wakan, met clinic.
3: Yay na ba inani kay na naman na batutuwa matuwa na itag matang peso sport complex ibugini ba yung doon mo na telefonia doon na agya keka wala umangan na kong water phone are kong wakani na ngayon ibugini wakam keka ina na
1: ya tiyan niya po bukitawan
3: ah niko kasi yung matatay yan ngay ayap pa ka na po ang kay water phone yun na nyo ka na telepon sa kita ba ka eh ikanaw raw pa ayap ko ng babo kitawa yun na babo kitawa yun.

0: accessories promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, may sinalita na wag mo na po.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roin kayo naroon ipahin mo the phone.
1: Karakin ako na yun. Oh, no, pahingin ako ang telephone naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibagay niya A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rin ikin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ikin.
1: Sige, Roy.
0: Sabihin niya kayo school, naman mo the phone, agay pang mukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone na ikin, inawalawale, bigyan na daw, ipahin ikin, ipeso, o ikinismas. Watch up, young man! Here we go!

Toba, Pacific Toba, Pacific Toba. Tinatong tayo na kung ito meron, memkorasi. O ay nakangaron, si Karinang kay kamantay ang terbo ng bayonic ribes men top up online, top up online, top up online, men tapo na kung John Mappin na ron, Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki, etabe, ebaisi, o menimen roy. Katayang kay, o na kung tiling kay www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a fun Kiribati!

0: άντρες του ανεμακίνουν να χορεύει. Christmas, όντε ήταν με τι όνομα τα είναι. Δεν είναι που είναι κατανοτά να χωρίμει. Πανίμουα, με το γουάναν σου ρέει εγώ και να έχω πιμόνουα. Φόγα με κονάνε καν ακούα αμοιότα να χωρίν cash attach true online. Εγνάει αρεμκό έρεγω για μου αμ τσόπα, λιόν να μκάχω, θα ήταν παρά. Θα ήταν και καί με αγαίρα, παλιόν αν δεν και μκάχω, αρεγω που είναι τα νίδια.
1: Ayay mo at tinuro mo ay kanwili mo at tanyang kaya good news ay nang kakawat ay rin tanyang ba na si pagwa yun ako yun bakwa nga nila ito at aroy ngay
0: o tira te good news ane kanfihan ka na ko pa sinangoran
1: yaman eh ako sa nataya ay ako na alam ang kain di kaya KBS taan mo pa
0: eh nga te ba yan eh ay yaki ako rang kami te kuwawa
1: wan te kuwawa tinuro mo yun ilang kukuray yay na nun te cash attach ni katanotan ako ni kinibasa pa rin pa yata uroy ngay ni musimaya kurat yaki at tangiri ni karikariki ay KBF rin na nun na yapo pa ayyo ay si pati mo antay ni karawaki yon kinibas alin ako na anda kita mana ni KBF mani karawan ng pobay saru ko yun na nung wata nga awo mo yung anuwa asari ay nikasukat yung te pobay ni kawai alin mo si kapuan ti items si ngay awo kerik sabi ni kawai lang rin na kwatiwagi ni pobay ya po wayo pa yapo ito ka ati kapay niya ni kuawo
0: the retirement post kung naran temani arin ako na hindi kinakoy mong tatayari kukurawa yaya mota kiyam po pay temani ayo kung nuwa tayo naroon buwanghana na ay kukunan ka buwanghana yay tuwana ina buwanga kapit makakangan maisin ng KPF o ayo arin na nang buwanghana ang kanayayam KPF may maina wawa ina riki pati sa katsia natan ng KPF ang kanaakia ang KPF may maina
1: wow kakawa kita ba mapongan ang retirement po sa iyo pa inampongan ay ibukin malasim o sibum patita yari to kaya ibukin ng karikilaki ako ha kita piyayang honorama payayang mani at tauro yan ako na anibuko na pautokaro yan asim na sibum nikainas na pautokaki yan ako na yariri ay tira kita pa waya kakawa kaya ibukin pautokan karikilaki yan naruya yaman
0: Shoyera yespawag ti sebe sa iyo tingkay yahamen waki o yahamen kapungana o doira wangkay yaman yasandeki
1: waki kere meiko itaw nasa na ko ibubo in the cast of Touch, bayang nga nga kayo na time and post di nga nun, ano po ba'y?
0: Kung nakit isaas nga nakotangiri ang ikanagarike at tira ka na mepyo ayo. Ipipitero nga po nga nga na pakusiri ito kaming ngayon nga nakuha mo tari na nun na rapage e cash adage yon Facebook o may kanne. Ari ako nga napende kina ko yung retirement post.
1: Uri nga, ari po nga kaya kita tapon po pa yung online na ako na nangani ko to retirement post papansi the cash adage ay ngayon ari tayo tabarabara. Karikiya pa, amuanta po ni po pa'y. Ari na nga nga nga nga nga kukure ni kuwa pati kapaya ni kuwa.
0: Titay mo ayo o sinawaki mo may na service cash adage na kuya kaino nape. Ong kami kantarawa kami na kira rame pa inanon tita yaya kimen o yun mga punta tano ta kina ko imi nga na inang mga ki yon tarawa
1: kaya yaya msisira ki kana kwa na ko yun na page yon de Facebook basa tauro ni buo ko yaya nika mea tata ko yon pa yaki ko tangiri nika nika nika otam yay asugi wapui me au wati awa
0: reita kina ko yra yon naranampantare po na isu atenu akia isu akia ruaiwa awa awa ibu kindiki rongorongona epanen aita me ruaro wangirira ila te sewe sayo pa ngayi anang punta purupuru au karikimane ngayi testa karikirake ikarikimane men nao makap o ikarikena pe kanuan nao KPF nampa
1: the cash attach bonnam tapon popay ibu ni karikian tira kanina pio yaman wam

Etukelits pun tu one me bukan nana kari kira kita pota ki bukin dayri. Ekanwan anai kari kipe itu tau teh kani kiri pes me Australia. Nain ini kari kira kaya yo pun tu bukin teriri ki onsen wa kena ki menua watenga wapi metenua. Etukelits ekina kena rana etukiri pes education. Haika I kari kira kita peu wa kaya onsen wa kena kiri nana nta kari kira kaya yo. Tu one kakora kora kini narun tiang dayri ya temeru anta pun dayri. Wawa warupan arun naya barbari me ya korupokin kiri pes soni metang aten dayri. Tenua, kami unai makurin yuawa, oni karika tereirei pa tetapu emenu, oni mane iya atei nikapene. O awa, pun tinanuan anakanua tereirei, oni kata uroi pain nangareirei, ipukin nanakin terapekau, ekanuan tai aikankai, ke wapime towana sentre. Nikakuruan nanu na yu o educates o waikai makureika akarawaki. Chetsi, kete gender equality, disability, and social inclusion. Edimetua educates nikarikipene metibota kipukin deirei, nipotoka ECCE ke inclusive education ntaraya pa tereire yemenu omen na koroi buki ateni kapene literacy and language ke katameruan te warebare tokoro poki tete o te kakawomo edimetua educate sinigarekipei metipota ki bukin deire nipotoka te primary school ibukin te mwandinan ibukin tokora ki te wana au wawa o te good start to English ibukin tokora ki te nua au awa Meopunia ya ten tungaru ke professional development ke karikira kiana ya kona pai aratan deirei. Ete imetua educates ni karikipai mete puota ki bukin deirei ni puutoka KTC yonde ya kinai aratan ni kairiri metan deirei. Payonga ni kakurakuraki kenrapepe a ya kona pai. Oni pene na peruyen spawai deirei eka tamerua payonga tamerua riki a ya kona pai atei. Climate change and resilience ete imetua educates ni karikipai mete puota ki bukin deirei ni makuri mete puota planning research units or the curriculum units ibukini kametoan kaini peire o karinan rongrongon pipitakini kanwan pong nte kanwan deirei menna yo o yekonan ka wangai ya sareirei pana reya kinia atei ka ngangai ka akonan diki menna na urupai aki airekereke me pipitakini kanwan pong o aroyan tutokoi ka nganga aikai irelikin na kia asan nusa waikai na pekarikira keika awa kina peya yana otoha educates na konte pota ki bukin deirei The teacher registration get the potoka na konta wani mia tan deirei. CTAC get the potoka na kon anai kariki pei the pota ki bukin deirei merirei naru. Raising the bar ki warukwan te tamero ina nun te pota ki ibukin deirei. Chemis tawani muin rongorongo ki areirei atahin deirei o sareirei yon kiribes. Monitoring and evaluation. Tinan wakin na katamero na kawaki a keirikiriki mete ESSP ki ana kanwani mi te pota ki bukin deirei. Finance management katameruana runte peperunga o te tararua yo anta kapene mane o te partnership ki e kakorakora anti kareke pei mera patanako haki akani kuopuoki materirei educates ponto wana mei pokonda na karikira ke te pota ki bukin deirei e kanuan anai kareke pei te tau teha nikiripes me Australia

0: Nightbus!
1: Si woga de tara ako na kuwe ni kapung ana ti pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kona ni internet mentio te buina te tahiriki ni karuwa te ono wan te nga pong. Ori asta te wana wua ke te poti ki bukin kari na kim te pororoin. De tata riek kapung ana ki ene pene te enan te wa awan te kara ngay na.
0: Ori asta te wana wua ke te poti ki bukin kari na mung te pororoin. De tata riek kapung ana ki ene pene te enan te wa awan te kara ngay na.
2: Yay te ngay suwa! Sakwa yay!
0: Ata aras paswa kita nuam. Ori asta tua na tenua noa te poki kana ko ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ai bunai te kona na pena se desu da po.

0: de Andin Pesa mai mai na.
1: Ja, ai si swing gil, pesa no mai mai na.
2: Ayo mama iro ne misi, disle de ngora no. Iso ni era ora di class tu.
1: Ja, mai ani o tira de bayan, ba ngai ngai swa yo mo mai mai na, ba para para pa tira.
0: Ja, mai ana kai kam pun so yo ki ki. Ayo ngai to wana na service de Vodafone. Ya ko nan goro wan de mentri na nan mo pao.
1: Ya ni ko wa o ya kana aro na
0: diran dai si neno onen to roi bukin kai nanom nam po pai
2: e bai ya ni de yo ni mi si gi de gi ngai na o ta ko e ye khali no man neben den be sa
1: o ye ni de mani hai na no ki ye
0: ye ya ma ke de mani e na ka po nga ma ke pun si am tare po na dai bukin nam po pai
3: ka wara na kham da wo da phone ke tare po ni ya
4: 100
3: i bukin nam sign up together we can
4: wo da phone kilimas
0: Ringa, ayo warin karawan. Karua ang lahat ng pesa ang tapong na dahay. Itawroin kayo ang tarifon at ito na Android.
1: Nakon the Play Store ng tarifon, nakon search ang pesa kilipes o download.
4: Ay kiyam na ka, rinanon ng pesa. O karawan po pa ina ba, rinanon ng pesa account. O na na kayo rin, tayo na 1%.
0: Tipangan ni po yon tayo ang tarifon. O pahin na ko tayo tarifon ni Mahan Vodafone.
4: Ipaisi, irani meno, o ikuna ni po po ni kapeni na warinikin ng po pa. Ibukin naman ka na tata. O fukum, telefonia, tawana akia.
0: Ki message yon on a Facebook page for the phone.
4: Uringa kia kwa kumapuri. Kalkia manin na kumapuri. A manin kara awa manin mo. O nakun na men face account. O nakuna na kailom the bonus app.
3: Tenebui de tara, nsite de te.
4: Kalmi kun ten face and temuantai, o inarike.
0: Te buina kanuan nam telefon, nsite de te.
1: Karina mfom ipukin temanin na kumapuri, nakun temuaisa.
0: Oi na de geirom te buina te tara kanon nam tarepon nsi te te te
1: te buina te tara kana amane na ki makuri erin yan nam tarepon nam pa ke amen pesa account nei kanne ari na kona ande ki ge kan ma ham tere pere pe
4: kan ni kon kai te pesa e pesi e beno o ye ta kan wa Em pesa pronansa
3: e va ki men te tapes na kon de honko
0: kari ni kon kai te pesa o na re ke irom Ese nam recharge narun ne ayo si kai.
4: O tara na kontinu o tara de tapo up. Ato kitai na nte kogi na. O no o tara de top up.
0: Tapo wa.
4: Ato kitai na kuma ko. Te pina tara na konte pina tungo na tara. Three go up. Ato kitai na inono ni me ko. Awa pui te tara te four. Ato kitai na inono isiko. O te tene pui tara na konte ni me pui tara te five up. What time bang? Urhinga, e toki kainai nanon te huina te pohon.

0: Vodafone.
1: Ja, ni kwa yena ba mendeke ra sim de Vodafone.
0: Ja, ni. Wa di yena na ra khadi kya rana na sim kai Vodafone. Ba ye kan wa he te fu ta ga te mai.
2: Do wa na service Vodafone na. Sim mara nei. Wa na ba Vodafone.
3: Ka wa ra kai na store Vodafone ni bukin ko ka. Ya ke ke sai ta ba ra kona te ya to an to me na Vodafone dai na.
2: Ye sim de sigare sim de sigurat. Yana kong kay Tedisin, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan Vodafone! Ada kumakain na ngayon, kita na po niya ito ng ba-app. Gawa na, hakiya-hakiya, ibigin pa kami nindamor na ko na. Yana kong kay Tedisin.
1: Kung matayang kay Yero, Tedisin yun na tere Tedis. Ibigin po kami kawaran Mangan Vodafone na siya kamakain na ngayon, kita na po niya. Gawa na, hakiya-hakiya, ibigin pa rin nindamor na.
2: Kapwa ang tanas ng kay, honori yara po rin ka na drive with me. Kukunan mo talaga po ka naman ng tada sim men de mo ka. Men, Star Driver 1, away to po. Yan broadband, tada gift to.
0: Katayan kay.
2: Wonderful! Together, we...

Yuwin, my love, awan nari anaki irom nam sani nani nere ni shanae twain mekunana. Yon panan meuri FM 89.9, tepi mea wate mene singkai, ya porai tenua inanon te tetani mea on tai ayo. Te takan tani ngapa, konaragi ni kukurei mekan neki asena. Puno aki nako meritan naraka pakan tai ayo nako im. Kai aki amua kanua nake, kisena te imetan waki mea rawo. Nani ni ka te imetan dengaranga nako im, aki pun tayen country music. Kaya aki konakunan kakameo konungungurai yai. Kunani metang. Kunan nako tepe tepe ke, awai pun kunan nako ape amayu ake itako panarangin ni kakame awana nom, kana kurawan ape kanwan nani kawa ake mga iya, inanan te tameruan te tani meon taya iyo. Men nao studio ikai kona meori dikin ko ya kwa te ime ton nungu ngura meyoni peom teka, meyani mingam meyon te bus, ke meyon nam truck ke, itako pa itape na pen tike kanwan nam taki te nako san wanyakin na, tike nako imi ko ya neto ako wakapusiam kako ke, kapusiam kako na ko ya store yon tarawa te ina ina no me peso, itako pa ya pen sangkain tike am taki te, na te ime ton pun pokia meikai, tera pa kuna kukurei na ron nam pongay yo pa na kurok anwana, ke na kuroroi na no na ke, antike na pen taki te rekwata pen wanyakin na. Ay, kung wapun yon kawain na napen para na pet tirei-rei. Tako pa ang kuya tayong tirei-rei at tayong primary at ito ako. Ako kwata peng kay kakatiampas sinanon te titan meyon tayo yu kitin to kayon ng amskubas. Pahin na titara-tara roi ke inanon ng tayin ro. Kuna tirahan kwa rete kuna ko roi ah. Kuna tayin tara mengin mawa tayin. Ako aspa kuna nikaya itiran takawain yareim. Teranake ay pantea kan kakauding na koy matayin tereirei paina tetaratara roi tero pa konaki tekente enta kapuane pai konaki kuaki keina nan nam taino kiri kaki ya pandei tari kite tapanan kamauri ni ngana koy nanan te tameran tetan meon taya yo menau studio ikai ni yere tate upian roani koy nanan nikira nam taya yo ni karoko tewa tepuina na konte tetai diki tetai resena mesra roi ai Sena mengangani yang kain de kuru pendana di Alabama, mengunanya The Closer You Get. Pendai metuan dengar dengar anak aku ngongoram kian dah iya ni kuna ngongora kuna ika kau ngawai ika kau semata kia wai ika aku kurai napa ina nanti bakan tayar.

0: na kwa nika nwa naratahe kangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Kisasipai rongorongo, kisareire inyoko, awaipana aikaone mekinaki, akena dimeto andiki pataan kongo raivo, nuwaweko antira rikim tainako. Meuri FM 89.9, itimeto andiki merimeri, nipeko ibukim, aibukim na pera ekiripesi.
1: This one of the Allen Broken Hearts.

0: 아니고그냥가면되게라신도워다봉
1: 야니버티에나나라가지결혼안하신가이워다봉빨리가면해도부었다하지마이
2: 워라나세비워다봉나신마라나이워라봉워다봉
3: 가와라가야나스도워워다봉이부킨보가예쁘게욕사이다가라보나데이나또한또맨에워다봉
2: 다이나이신드시그리신드시그라치Yana kong kay Tehisin, itin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan Wodapong. Ara kuwa kami na ngayon. Ketala po niya tinamba. Eh, gawa na hakiya-hakiya. Ibukini pa rin nindo mo rato na. Yana kong kay Tehisin.
0: Oh, matayan kay Lero Tehisin yun na pere tipe. Ibukini po kami kawara Mangan Wodapong na jie. Kamwakaan na ngayon. Ketala po niya. Gawa na hakiya-hakiya. Ibukini pa rin nindo mo rato na.
2: Kapuwa ang tatasin kay Honoria.

0: 하는 마침나 거래 크리스마스 언데이터기 매치하는 다이나 시장인 부인 같은 어떤 거임이 바니모아 멘토와는 수라이 와와자나 와피모노와 어감는 고난 가나고 아미오타 나건 캐시 attach through online 행아야렘 고야르고 야모암 초밥 요안남 가고 데이터 바라 데이터 긴가이 맹아이라 와 요만데겸 가고 아르쿠푼 단이랴
1: 아 따우와 따우따우와 모아 이만이야 코나 코로와 모다 아이 모아트르고 아이칸 윈디고 타니엄 게트쿠드 뉴스 Anong kakawag, aritang niya ba na sipawayan ako yung bakuwang alin na tataroy ngayon?
0: O tira, the good news saan eh. Kantihan ka na ako pa sinanguran.
1: Yaman! Eh, ako saan na tayo. Ay ako na alam pa ang kaindi kaya KBS taan po pa
0: eh. Ilang nga diba yan eh. Ay, yakiya ko rin kami. Dikwawa.
1: Wan dikwawa tira ko ng wayo. Ah, ilang kukurayay na nung the cast attached na kadarataan ako ni kinibasapan. Paya tauroy ngayon mo si Maya ko na kaya kaya tangiri na kaya kaya KBS. Rinanon na niya po pa eh. Ayaw, ay si Batimuante ni Karawag yun. Kinibas, alin ako na alam na kita man ni KBS. Manikarawan ng pobay. Sana ko'y meron huwata nga awawi mo anawa. Pasariya ni kasukatayin te pobay ni kaway. Ari mo sika po ang ti items? Si ngaya. Aw keri. Sabihin ni kaway lang rin ako atiwagi ni pobay ya po wayo. Paya po ito ka at ti kapay niya ni kuwawa.
0: The retirement post. Punaran te mani. Ari na kunahan di kinakoy mo detay. Ari ko karawa yayang mota. Kiyang pobay. Te mani yu. Punuwa tayin na ron buwanganan na. Ay ako kunahan ka buwanganan yay. Tawana. Ay na buwa ka kapit makakangan maisin ng KPF. O ayu ari nanang puanga na ang kanayay ang KPF may maena. Wawa, enariki pati sa katsia metan ng KPF ang kanaakia ang KPF may maena.
1: Wow! Kakawa kita ba mapuanga ng retirement po sa iyo pa inang puanga na ibugin malasim o sibum. Patitay yarito kaya ibugin ng karikilaki ako kita piyayang. On rona, payayang mani at tauroy yan ako na anibuko na pauto karo yan asim na sibum. Nikainas na pauto kaki yan ako na yariri. Ay tira kita pa waya kakawa kaya ibugin pauto kan karikilaki yan na ruya. Yama!
0: Shhh! Uyera, yes pa wagi ti sebe sa iyo. Tingkay yahamin waki o yahamin ka puanga na o doira wang kaya umane esandik.
1: Wagi kaya na iko. Itaw, nasa na ko nipo ba in the cast attached? Bayang anda kay Laura ti time and post dinanon ara po bay
0: punna kete saas ng kana utang iri ni kan dari kete ra na me pyo ayo ipi bitero ng kapungan na poko siri ta ki mangaira ni kana ko amota dinanon na page a cash attach yon facebook o me kan ni ari ako na pende ke na ko im the retirement post
1: urina ari pon na kere kete pon po pa yon online na ko na ngani ko to retirement post pa pon si the cash attach ai ngai ari te ta barabara kari ki pa amonta pon po pa ari la ngani ko wa na ka kure ni kuwa pati ka pa yan kuwa
0: the time wa ayo asina wa ki mo me na service cash attach na ko ya kai no na pe on kami ka ntara wa kam Nakira rame pa inanong detaya ya ki men o ene mga punkata no taki na koi mi ngana inang maki yon tarawa.
1: Kana yaya msisira ki, kana kwa na koi ran na rapage yon de Facebook basa tauroy ni buo koi ya ni kami atata ko yon pa ya ki kutangiri ni kani kariki otam yay. Asugi, wapui me awa tiawa.
0: Reita ki na koi ra yon naranampan tarepo na isuwa tenu akia, isuwa akia, ruaywa awa awa ibukindiki rongorongo na epanin. Aita me ruaro wahirira ira te sevesa yu pangaya inang punta poruporo au kariki mana ngay te sakari. I got a command in the markup, or I got a can of a hand on the KPF. Number.
1: The cash attach! One number on the power by! If we got a can of a hand in the deal! Yaman! Wamaman!
2: Your eyes dancing wild and free.

I can love you better. Annale enakir on Dixie Chicks meagunana. Menamtapani gongora me yeyan naratay mongkai sa wata kinakonpon ni meawangkai. Erang ni paisi tatay ke yon kawai na ni mga paparate makuri ke. Kaya ni ko koronay nongongora me inano na mopis. Me yon ni peom, me yon tapas. Kaya ni yan ni meyengam. Kona meuri na nante tatani meyon tayo yo. Sina tayo me toan panuwa kinako meritan nara araka kukuray na kwaim. Ane ni nongongora. Ay ka kaunga ke o ay ka kakandong ra inanante tapakan tayo ayo. Tiawa ni miawa ane te tayo resa na mga nana ko yay kanwa nara katay diki. Ong ramen tayo yan rungurungo ni poon ni miawa. Antara miya ki me amma wa ni kakakipuso rete ni miawa kia. Ipakin na pa ritan te te ong ra. Sina ong ramon ako nara rungurungo ay kimutatwa yu mayroon na pera sa puto ka ong ram tatapakan tayo ayo.

0: en el guión de Stua, me imagino correr. Christmas, donde está que me quedó en un reina. Si le mil buen gata no tan ojo de mí, con mi mua, me entoguan en su rey, o guate en agua pimo en ua, o gamen con anica na hua, a mi otra no con cash attached through online. En ella en cuero, pues llamo a mi chopa, yo ando en cajo, taita para. Taita que en caime en aira, pues yo ando en cajo, a lo que punta niria.
1: Tawa mua, y manda con la coroa, bota. Ayay mo tinuro ay kan wingi na talinam kaya good news anong kakawat ay itang niya pala sa pawa yan akong pakuha nga na nataharoy ngay
0: o tira te good news ani kanpihan ka na ko pa sinangoran
1: yan man eh ako sa nataya ay ako na alap ang kaibig kaya KBS taan mo
0: pa eh ikang ati ba yan eh ay yaki ako rang kami tekwawa
1: wan tekwawa tinuro ngayo ilang kukuray yay nanon de cash attach ni katanotan ako ni kinipasapan kaya tauroy ngay ni musimaya korat ya kaya tangiri ni karikari kaya KBF ni nanon na yapo may ayo ay sipati mo antay ni karawa kiyon kinipas alin ako na andag ito mani ni KBF mani karawan ng pobay sana ko'y naroon huwata nga awo mo ano pasariyay ni kasukatay ni pobay ni kaway alin mo si kapo anti items si ngaya awo kari sabi na ni kaway lang din ako tiwagi ni pobay ya po wayo paya po ito ka ati kapay niya ni kuawo
0: the retirement post punaran temani alin ako na andag na ko'y mitatay alin ko karawa yaya mota kiyang pobay temani ayo punuwate naroon buwanganana ay ako kunani ka buwangana yay tawana ina buwang kabili makakangan maisin ng KPF awa yu arin na nang buwangana ang kanayay ang KPF may maina wawa ina riki pati sakatsia metan ng KPF ang kanaakia ang KPF may maina
1: wow kakawa kita ba mapuwangan ang retirement po sa iyo pa ina mpuwangan na ibugin melasim osbom pati tayo rin

con el meori. Ai kai rongo rongo ipuken nongo ram. Rongo rongo nabe amayo, rongo rongo nabe tipe tipe ki, a rongo rongo nabe na nabe. A ke asen kata urava ki menna na runa kari ki rongo rongo panani ki ripes, o ani vare kaki na hoem, i rongo ai eri nata, tiripe, teos. Me minte puina tiriri ki, o yero kon toki nang kai anamaki, ni kari ki pei tiki ripes Australia Skills for Employment Partnership ke CASFEP me tiki ripes Institute of Technology ke KIT, Ani katuka imina noran na namaki yon puto kanta yan na ngarire ni kapta kiripes ake a puto ka tekari ka makuri. Yes na narongrong ke ya iti ba inanun te puina teririkin naku. Yes a kasfep na nga te korakora nako ya te in kiripes ake ayang oi karike na yape pa rinanun angarire ye ka aria naku. Ake yanga terepe kau yon narun ta yan makuri ye ka kakakoro narun are eva aki nanuna anikina ke ke ya iti. Eta kupa eesa nikariki pei me kasfep, nikariki etera pe kauna koia atei ake areirei ni kei aiti. Ake asa ni bene ietai, nikariki eia makuri aika akakavaki, o nikariki rakia maisi ietani makuri o ni kiripes, aika amatai o ni putoka adikirakin tebe. Eta kuriki te kura aane pa erangi ni kakavaki nape, pundu ni mekina ia anataan angareirei o taani puopuoki nako ni kaputan anawaki kei aiti. Ari men da bakawia penen na noia na kon aya makuri au aya makuri maka esan dangi ni kapusrava aron ka korwan na non te program at the cast web na de ka ni kai nin te office ntara ruan ke IT e roko pestero au ya pon na na kai ta una koia kai no steria au te ta te ka no steria ipukin na noia ai ete meto ani po to kari kira ken kiri pes na ne mero ro te peti head of mission na rete ipukin anai kami sa Australia e Melissa Stutzel au erangi nora kakawakin te pungane are yakani kinaya tokin na makuri kasfep yoni kiripes ani kame tuari Australia ena te me tuani poutoka karikira kien ai yako na paikain kiripes yeste te karikira kia te System Observations Financing Facility ke te SOF ke te SOFF kiripes Investment Project are etararuaki Yan te wana anatakoni makuria na office te perestens ke te opi, ai office in tawan kanuan bong, ni ka pene te wana te wiki ni karawa te wana ta pene a kakavaki, ni te pa makuro e butaritari, ari ei karike pe iei mea office men te Airport Kiripes Authority, office in nape, o te starpe kau, de GEDSI. E tako office in tawan kanuan bong, bando koia, o irike yetai, ni ka ispo mea kaunsira, Tani kai riri ni kaawa, aine, maane, rurundikirake, awameta, ake yei tuara andrapataya, aani meruruakin, aani katanota irongorongon te karikirake, ate SOF ke te SOFF, aangani kakurakuratere itaki, aaka ungaia awameta nako, pa anadini nanon wakin te karikirake, nakitaraake bat te maane ke te aine, te kara ke te mauku. Erikina pe ayatai kainti siim, ni meruruakin kakavakin tapin, opisin tawan kanuan pong, yon di kuan waari, ke taata, o katavrovan kanuan tepung te wana me te wana, pa puokaya ome tai pukin peperungaan, aya vaaki, ori ki pukin aya katavroi. Ja punnanga na kakaitauti siimani, na koya kaini putaritari pukin aya kakairua, rona kia, au aya poutoka etimetua, na konta karikiraki erangini kakavakiai. Isa te pota kini makuri pukin te itaki mesa nani kua poporau ni pusimaya Mr. Kwan Shou Ku, sub-regional coordinator for the Pacific Highlands and Country Representative of the Food and Agriculture Organization KFAO, or Ms. Heva Nakui, are the Chief of Mission of the International Organization for Migration, ntaka wapunga wapu imete wana nturai teririkei. Nikais poia ane o Mr. Ku o Ms. Nakui, Apo nanga pepa na kwaia na konti opisa, ndararuan te pota kini makuriane, e director Royce Kirata. Onnunguraan noorohon na pentipite peke. Esa tuvalu, ni kasika te wane te kaipuke nakawa meisaina e te long laina, ari e karawa ki itina nuntanguan te kaipuke erangini kinaki, pa anakaipuke te pota kini popo kipukin kawa kina nimeri nimerawa. Nte tairikin ruai won tūrai au anapraisement tūvalu a keatapi me tararuan te merawa anora te wāne te kaipuke iaon aio kompiuta are ea karikatira rome. Meikanere atokarana pe te Alan Kay te kaipuke are paipai ei te She Shepherd International o nikaia te kaipuke ere anori a pāna tūia. Nana rongorongo te She Shepherd a akune appraisement pa haimuan te kaipuke nakawa a te Lulong Wanyu a kakare nako iangin konaia te ianipea kua.
anna kawa tengi mea, na kia na pene reko si ani kawa ina me ana kawa. Atako tanda pe kau pai ponda ka arun tere ita kia I ke ape, a ke aspa tape ndikira ke ke ni karo I kau pai ya, diki na pene na perika. Ai kari ke pei me pota ki a ke a ki tau waki mea nte tau teka, ipo ki ni ka me toa ante tua. Me atako te shishu ape pa te waki ni kari ke pei ane, e asa ni ka kou waki pa eroiro I mina, au ana mga wata te tamne I ane, na konti pete peke. I mean, wo wa mana ngai ho pista men tau te han to romon a wa te to an vai men ta yero en kai pa emena ya nan an to romon I ro ya pen me yo ke saina de wi ke ai o e to ki mana ngana prime minister to romon e me ti wale are e karo ko yai I Washington DC America on de taine pen ya wana minister I bukin data ke mesena ni ku to romon e Rick Hohen wale e pone karo ko na de yon pe ching saina de wi ki na pe na ko Rokon o wani wale I saina, o e kai sipo mea ano apisa me yeta saina, I bukin deita ki mea sena ni ku e wanki, o wale e ponsi kai sipo mea na kawumen deita ta no apisa Amerika, e Christopher Landau. Me saina, o a ponsa ina ki ta yeni pororo I bukin karabe bende yo kini pai o kapusrawan a ya waa kini karikirake, kampana me saina I on toromon. O edikin kai tista tapira wawata me I babwa ni ukin e more ya paru, Pate mua sa takakaru men te piti piki, ere ki ana kora ni takakaru, e te Commonwealth Games are e wakin ka yon class ko. More ya paru, te ne pui maono wana ridiki ni meu, e tapia ka te maise e wapo pua wani pui mea ua te kilogram, ne yara vava tamani, e te ono pui meni mea wani kilogram. Pate pupua ua pui meni mea ua te kilogram, te tapia tapia e te snatch, o e tapia ka te pupua ni mea pui meise ua te kilogram, ne te tapia tapia e te clean and check. Anen kani anakawa ni meter ante Commonwealth Games, o wawa na France ni kota ki mea tenu wana sireba, ake are ken taian takakaru ake mei maina. Onde ita nungoran rongorongon na penno anate. Ate ne ton kaitan siri e ni kataia ni katoka pusina kon te urara ken te puako ni kaira dikin te kava e poto, ngai hiena kon te maise te puina te nga o meta kiasa ni kamaingaki o ni kararuaki me taapo ake e korakora yei te uraraki. Eta pwana minisai bukin tau teha ina noa apurans Laurent Nunes, pateka ngangan te ono an erangina kita mero a te uraraki etapia ni pus meni iterai kamais na konte kawa airporto. Me atakua pisa pa anaki kamai ngaki kain te kawa ane. Dairikin te tape soe na konni me pui meni mea wate nga ome taakea kamai ngaki meni kawa irarikin te kawa airporto ni makorun purans assurant. Ari erangin tanua te teha na ipukin anoan narokan te vain kete viniat. Te urara kentai ane puako ni kai arikin kai na pen Europe ni ka putaan te wike anako. Diki yoni purens o Spain. Awari asta ni ka mainga ki ai tene pupua tene puite nga ometa meni meenga ia. Kwa rara pa ipukin nongoram, awa kanya mua tokin rongorongo, aki asta rikini katavurabaki, menna naru ni karike rongorongo, panani kiripas.

0: Aku pernah ngora nak kon naran mea wakian tapa kan taya yo. Te tak apa apa apa apa kin kai ya ipi tak kin nara sponsor naran mea wakia ki ayo kan nare ya po to karan mea wakian tapa kan taya. Te po tak kin nama aku dia te pien neo ke te paperiki net limited ada ya po to karan mea wakia tapa kan taya yo. Ayer esena angan namu angkan nete tay ngora kin nana rongo imain. Toro ko nara tarepo na kaya na ko nando ko na ko nara tawa ni kakak po sa iyo at tinimia wakya. Te takapara po rin di kaya papa kina ko imdo we kongura ina nun te tapakan tayo iyo sina angan ng kan nara response sa iyo te piyan neo me kanwanwana.
1: Nauri menda mi kampana e Property Nets Limited ke BNL. Ayo anakarikira ke te tau teha are ewa popoa ki ngo watanga at pe mai sua. Pae nakatamerwa te internet connection ni nanon kapunga nakin te fiber optic cable are epiri mai merawa nakundana cable station yon tapake Christmas o nanikai itarawa. Kapeyan BNL aika akakawa ki pugin te kiripes meiron ara tau teha. Tararuan te submarine cable dinanon cable station ikirismes o tarawa. Anganakin te botan noa meta te internet connection eye kitokitoki o nipirimakari kinakon te Starlink. Kapirakin fiber cable yon kirismes me tarawa nakon ausini meaka anopisinako te tauteaka kampana o botakenako. Katameruan ana communication taba ake anapai di DSK yaonkoa Pai enatamero te internet connection mei tarawa na koya ake sinanukun tarawa ke kain buki. Ipuki na pa PNL ponte wholesaler ari nakapurawa po nana service pa yong ana penipirirake terikirake o te puroi na koya. Na koya reirei, tiyo noraki awana clinic te potaki no noraki yon kiripes. Business in the public or the private sector, NGOs, awai po nameta nako ake hantume nako te service apo ayo. Dinanun ISPs ay kakiripes Vodafone o Ocean Link Limited o tepotan nohmeta ako na ang kanin tumena kung the service sa primaka ay yun. Rita kinakoya kampana ke retailers ay kay ibukin katumen. Ewaki temakuri ni katiri cable yon peso metarawa tayinay nanu iroya anasim PNL ni karukwaki intesuta ni kawai yon anikan na kung naus kitapo aki anatumen na kung the cable ay yun. E katawtawa ki san te kapiri keipo la yo na kontiriri ki e naroko. Ibuki na pati keipo la yo punna na paite po tan nameta ha kampusiya ki paka maapuo katararuan te keipo la yo ndionu are kamuakaan na koyay. Ibuki na tokuan te urua ki na kon keipo e popua ha ayo o kamkauruna ki te po tan nameta pa imay na mi kenikin. Ntapa ki a kapira ki ay te keipo la yo o kamdien leita ki mua na kon nobisin PNL ibuki na misisira ki nikan mea tapa. Tarepo nampa ay kay suwa wawa buwewa ay kay suwa wawa kia ruwewa wanua towana akia akia isuwa tenua akia towana tenua tenua wanua wanua ke isuwa tenua akia akia nimewa tenua wawa ruwewa kia kabara obisin PNL the Ministry of Information, Communication and Transport ke MICT beso tarawa.

Me uri me nani kampana e Property Nets Limited ke BNL. Aio anakarikira ke te tau teha are e wapapua ki nguo watanga atu pei mai sua. Pai anakatameroa te internet connection ni nano ni kapungana akin te fiber optic cable are e piri mei merawa na kundana cable station yon tapake Christmas o nanikai itarawa. Kapeyan BNL aika akakawa ki pugin te kiribes meiron are tau teha. Tararuan te submarine cable dinanon cable station I Christmas o Tarawa. Anganakin te pota nameta te internet connection e eki toki toki o nipiri makari kina kon te Starlink. Kapirakin fiber cable I on Christmas me Tarawa na kon ausini meaka. Ano apesina ko te tautea kampana o pota kenako. Katame ruan ana communication taba ake anapai di DSK aonkoa pa enatameroa te internet connection mei tarawa na hoia ake sinanukum tarawa ke kain buki. Ipukina pa PNL ponte wholesaler are nakapuorawa po nana service pa yong anapani pirirake terikirake o te puoroi na hoia. Na hoia reirei, te o noraki awana clinic de bota ki no noraki yon kiribes. Business in the public or the private sector, NGOs, awai pun nama tanako aki akanto menako the service Apple IO. Dinanun ISPs ay kakiribes Vodafone or Ocean Link Limited or the potan nama ta ako nang kanin to menako the service sa primaka IO. Rita ki nakoya kampana ke retailers ay kay ibukin katumean. Ewaki temakuri ni kapiri kaypo yon peso metarawa tayinay nano iroya anasim PNL ni karukwaki inte suta ni kawai yonga ni kan na kon naus kitapo aki anatumean na konti kaypo layo. E katawtawa ki san te kapiri kaypo layo na konti ririki enaroko. Ibukin na pati kaypo layo pon na napay te potan nameta hakampusiya ki baka mapuo katararuan te kaypo layo Ndiyonu are kamuakaan nako yei. Ibukin te tokuan te uruaki nako ni Kepol e popuaha ayo o kamkauruna ki te potan nameta pa imay na mi kinikin. Ntapa ki a kabira ki ay te Kepol ayo o kamdeen leta ki mua nako nabisin PNL ibukin anisitsira ki nikan mea tapa. Ntarepon nampa ay kay suwa wawa guwewa ay kay suwa wawa kia ruwewa wanua tokuana akia akia. Isua tenua akia towana tenua tenua wanua wanua ke isua tenua akia akia nimewa tenua wawa ruewa ke kabara of PNL the Ministry of Information, Communication and Transport ke MICT. Beso tarawa.

Wara hita ko pa hita pa nin roi te anarungurungu pien neo ara sponsa nara ni mea waken da pakanta ya yu. Ngai are menna mtapa ni kua ngora me yei senang tau roi nkandini pusimai ta yam taripone maa wangkai tirain sena kanta ni ngangkani rukon nara taripone nara ni mea wakea ni isuwa ni mea wakea taporo wawa au wa isuwa ni mea wakea.

Nara tay mong tay yapon iteraroy ni mewa. E iteraroy yun o wanjanon rabat ya itera isu wanjanon tay na. Menam tapani ko ang rame yey sina. Ang hari kita pewa tatay kantan ngan rokon nara taripon. Kanaro na pa yey te temara ra. Iyay sa mga ko ang hari kita tay. Nakon nara sa puto ka arawan kakagpusat ni mewa kya.

kepentingan nung rayon naran ni mewa ken ta pagantay ayo ratay mo ang kaisa tapen mo wata ken akon pon no wa senang tawran kan na pismay ta yan taripon nakon naranampan ni suwan ni mewa ke ta poro wa awai suwan ni mewa

0: دوري كان كده بس يقد دوراتي من المواكن تدعي ومن نمي كمبنا ببوريكي نت لمدد كده كنا كنا لنا أدبيل ناو
1: Mauri menami kampana e Property Net Limited KPNL. Ayo ana karikira ke tetau teha are ewa popoa ki nuo watanga tpe mai sua. Pai na kata meroa te internet connection ni nanon kapunga na kin te fiber optic cable are epiri mai merawa na kundana cable station yon tapake Christmas o nanikai itarawa. Kapeyan PNL aika akakawa ki pugin te kiribes meiron are tau teha. Tararuan de submarine cable dinanon cable station igrismes o tarawa. Anganakin te bota nome da te internet connection e ki toki toki oni pirima kari kina konte Starlink. Kapirakin fiber cable yon igrismes me tarawa na kon ausini meha. Ano apisino kote tau teha kampana o bota kenako. Katame ruan ana communication tawa aki anapai di DSK aonkoa pa enatameerua te internet connection mei tarawa na koya aki sinanukum tarawa ke kain buki. Ipuki na pa PNL ponte wholesaler ari nakapurawa po nana service pa yong anapen pirirake terikirake o te puroi na koya. Na koya reirei, teo noraki awana clinic de botaki no noraki yon kiribes. Business, the public or the private sector, NGOs, awai pun nama tanako aki hantu menako the service Apple ayo. Dinanun ISPs aika Kiribes Vodafone or Ocean Link Limited, or the potan nama ta aku nang kanin tu menako the service seprima ha ayo. Reita ki nahoya kampana ke retailers aika ibukin katumean. Ewa ki temakuri ni kapiri cable yon peso metarawa teine inano iroya anasim PNL ni karukwa ki ntestuta ni kawai yonga ni kaan nakon naus ki tapo aki anatume nakon te cable layo. E katautawa ki san te kapiri cable layo nakon teririki ena roko. Ibukin na pa te cable layo pun na napay te potan nometa hakampusiya ki baka maapuo katararuan te cable layo ndiyonu are kamuakaan nako yay. Ibukin te tokuan te uruwa ki nakon cable popuaha ayo.

Mẹ tên mẹ hoa kia. Yai te taka ngana utare pon kaya si to kina pakea sina nanga kamawa nora re maina.

kunang darapa bikin pe unam tare po nan de tan tene mewa ke mai kan ta kan tani nga parang ni kukure ya kana ko kwa kate kero ia ke ya rei tari ki panam kate kero ina ko ye men tene mewa ke ai pan na ko im sena mangan ora ri kara tare po na rei mai na

0: nauri kayan kirbas ya kata uroki amna mawake da dai wannan nan mi kan bana fabriki net limited ke kina kin darana adbiyin now
1: Nauri menna mi kampana e Poperiti Net Limited ke BNL. Ayo anakarikira ke te tau teha ari ewa popoa ki nuo watanga tupi mai sua. Paya nakatameroa te internet connection ni nanon kapuana kin te fiber optic cable ari epiri mai merawa nakundana cable station yon tapake Christmas o nani kai itarawa. Kapeyan BNL aika akakawa ki pugin te kiribes meiron ari tau teha. Tararuan te submarine cable dinanon cable station ikirismes o tarawa. Anganakin te botan nameta te internet connection ee ki toki o nipiri maakari ki nakon te Starlink. Kapirakin fiber cable yon kirismes me tarawa nakon ausi ni meaka. Anopisi nako te tau teaka kampana o botake nako. Katame ruan ana communication tawa aki anapai di DSK yaonkoa pa enatameroa te internet connection mei tarawa na hoia aki sinanukun tarawa ke kain buki. Ipuki na pa PNL ponte wholesaler ari nakapuorawa puona na service pa yong anapen pirirake terikirake o te puoroi na hoia. Na hoia reirei, teo noraki awana clinic de botaki no noraki yon kiribes. Business in the public or the private sector, NGOs, awai pun nama tanako aki hantu menako the service Apple ayo. Dinanun ISPs ay kakiribes Vodafone or Ocean Link Limited o te potan nama ta ako nang kanin to menako the service ay primaka ayo. Reita ki nahoya kampana ke retailers ay kay ibukin kato men. Ewaki te makuri ni kapiri kaypo yon peso metarawa tayna inano iroya anasim PNL ni karukwaki inte suta ni kawai yonga ni kan nakon nao si kitapo aki anatume nakon te cable layo. E katawtawa ki san te kapiri cable layo nakon teririki e naroko. Ibuki na pati cable layo pon na napay te po dan mameta hakampusi yaki baka maapuo katararuan te cable layo ndiyonu are kamwakan nako yay. Ibuki na tokuan te urua ki nakon cable e popua ha ayo o kamkaurunga ki te po dan mameta pa imay na mi kinikin Ntapa ki ya kabira ki ay te cable la yo o kamdiya yung data ki mwana kon na bisin PNL ibukin anisi sira ki nikan mea tapa. Ntari po nampa ay ka isuwa wo wa kia ruwa wanua to wana akia akia. Isuwa tenua akia to wana tenua tenua wanua wanua ke isuwa tenua akia akia nimewa tenua wo wa ruwa ki kabara o bisin PNL the Ministry of Information Communication and Transport KMICT Beso Taro.
0: Bende, igurai tebotekle na makuria pi ne oni katrota na ko yitbotan nam de yon tara oti ne na peso pa itibeto no akin ka yana makuri ni kenikin igari kin te kawai o ti kawai ina noa me bota na ko peso ibuki ni kapiren te keboro ari bi me itari to makuria yo pon wa akin te kari kira ke the fiber to the premises ke the fiber to the home ke FTTP ke FTTH project
2: ke sim ni kapiri keboro ayo apa kan kai cerere ke o ampo onde sinako ayamakuri ayon wera ke na Na koi mi te potan ngameta, taan na pepe o na ki arotaki nite makuri ayo sakaweni arabubusi e mengori pa kamare itaki mea kain te sim kapiri keeporo nite tapo are kam nori ayay. Te makuri nike niken na yo e pondrangi ni kainan waki pa e waki naki yaan kamian wan roi ana keeporo o ipon kamian waiya arapotan ngameta.
1: Mkana yei roo mem ke aki kukurem ni irigereke mea te makuri ni kapiri keeporo ayo te kariyai e bukintike niken na yo San na pemi ke taan na pepe, aka unga ki pa awe akwan reita ki me PNL, yonga ni mwantain di nanua ki on makuria ki main wakin te makuria yu na kon na mitapo. Ta yonga ni reita na kon PNL la isuwa ti nua kia towana towana wanua kia guaiwa, ke isuwa ni mewa towana wawa ni mewa kia onua akia. Ke email na kon tapukai totsbenitera@bnl.com.ki. Ke into Facebook, send her message na kon ano official page PNL. Eka kaitau BNL na mi karikipay gayetapin makulia ki kakutan ami internet e pirimaka yon tarawate inainano.

0: தரா நேபன் ஆயாசனா நூறங்க நேரம் ஐயோ நேரி தனிமையாவும் ஆக்கியா நேரி இங்கே உதாரு போன் மேயா মেউরি পন্ডিকি কোকনান সঙ্গাই পেমে না ইয়া অফিসিন তে পিয়েন নেও ইয়ন তারাবা আয়া এ সান দে মেনা ইয়া না তারা রুয়াতে তে মাই সিটি কে এ কোকনান সঙ্গাই পে এতে ইয়া অফিসিন
1: Dari
0: kayo ay beso. Ay, ay, pa nangis roya. Ano ko ang katikiroy? Ay,
1: sa katikiroy na kahit dari ka dirigipo, kimain ta kaway. Kahit jobis, kaya amin ang jobis. Ay, po rin kayo tinagawa kaya ito pagkantay.
0: Ay, ako nang darapan ng katikiroy. May kanin. Ate, takanta ni nga pa akong roya ang katikiroy. Akan ako kwa katikiroy ya kiyo. Ana, tikiroy di kimente ni mewa kiyo. Pan ako yung menam tapada kwa rey sira mayay. O, ang tatay ayong kaya ipun siya wari kita miniso ya po roy di awa ono wa. O, sana, kapani ari kong rara na kong narungurung response ang kaya kita utetay kin ng anuran tarapo na kayo mo ina. Sana, kaya nara ni mewa kiyo yung narungurung o piyan niyo. O, sa, mga nora. Rungurungo ni metang na kondare mo ina.
2: Kaya ni kilibas. Yakataw rogi am na nawakin tada iyo man na mikambana paboriki net limited kaya kinakin na rana ad vegan now.
0: Mayroon rin na mikambana paboriki net limited kaya BNL. Ayo, anak hari kira kita tahu teka, ada ewa papua kini wawa tengah tepi mai suwa. Paya nak kata merwa te internet connection, di nanon kapunga nakin te fiber optic cable, ada epiri mai merawa, nakundana cable station, yon tapake Christmas o nanikai itarawa. Kapayan PNL, ayka akakawa kipugin te kiribes mayroon at tau teka. Tararuan te submarine cable, di nanon cable station, ikirismes o tarawa. Ang anakin tibutan namin tatay internet connection ay kitoki-toki o nipirima kari kinakon te Starlink. Kapirakin fiber cable yon kilismes metarawa na kon ausin ni meka. Ano pa sinako te tauteka, kampana o bota kinako. Katameruan ana communication tawa aki anapay di DSK yaong kwa pa inatameru ate internet connection may tarawa na kuya aki sinanukong tarawa ke kain buki. Ipukina pa PNL ponte wholesaler ari nakapurawa po na na service pa yung ana penipirirake terikirake o te puroi na kuya. Na kuya reirei, tiyo noraki o na clinic de bota ki no noraki yon kiribes. Business in the public or the private sector, NGOs, away po nami tanako aki akanto menako te service Apple ayo. Dinanun ISPs ay kakiribes Vodafone or Ocean Link Limited, o tipotan no meta ako nang kanin to mena kung the service sa primaha ayo. Rita kinakoy kampana ke retailers ay kay ibukin ka to men. Ewagi temakuri ni kapiri cable yon peso metarawa tayo na inano iroya anasim PNL ni karukwaki inte suta ni kaway yong anikan na kung naus kitapo aki anato mena kung the cable layo. E katawtawa kisan te kapiri cable layo na kung teririki enaroko. Ibukin na pati cable layo kung nanapay te po tan nameta hakampusiya ki baka maapuwa katararuan te cable layo ndiyonu arika muakan na koyay. Ibukin te tokuan te uruwa ki na kong cable e popuwa ka ayo o kamkaulunga ki te po tan nameta pa imay na mi kinikin ntapa ki akabira ki ay te cable layo o kamdeng data ki muan na kong nobisin PNL ibukin amisisira kinikan mea tapa. Taripon nampa ay ka isuwa wawa kia ruwewa wanua towana akia akia. Isuwa tenua akia towana tenua tenua wanua wanua ke isuwa tenua akia akia nimewa tenua wawa ruwewa kia kabara obisin PNL the Ministry of Information, Communication and Transport kia MICT. Beso tarawa.
2: The best.
0: Ke email na kontapu kay thoughtsbenitera@bnl.com.ki. Ke in the Facebook, send her message na kon ana official page BNL. Eka kaitaw BNL na mi karikipay ngayetapin makulia ki kaputan ami internet e pirima kayon tarawatay na inano.

Con Emery, ahí cae un rongo que no moram. Rongo una pea mayo, rongo una pente pete, o rongo una pena nave. Aquí hacen que te prueba que menna narun, caricron un panani gripes, o en verga que nahoim, y ronga yerinata, tripe, dios. Me mintió en tiriki, o yero con toquin angayanamaki, ni caripe, te gripes Australia Skills for Employment Partnership, que casfep, me te gripes Institute of Technology, que KIT. Ani katuka imina noran na namaki yon puto kanta yan na ngarili ni kapta kiripes ake abo pa tekarika makuri. Yes na narongrong ke IT pa inanun te buina tiririkin nako. Yes a kasweb na nga tekorakora nako ya tein kiripes ake ayangoy karike na yepe pa rinanun ang ngarili ya ka ariya nako. Ake yanga terapia kao yon narun ta yan makuri ya kakakakoro narun ari eva kinanuna ani kinake ke IT. Etako pa esa ni karike pei me kasweb. Ni karike terapia kao nako ya atei ake arire ni KIT. Ake asa ni bene yetai ni karike ya makuri aika akakawaki. O ni karike rakia maisi ya tani makuri o ni kiripes aika amatai o ni putoka adikirakin tepe. Etako riki te kura ane pa erangi ni kakawaki nape. Pundu ni metina ya anataan angarire o tani puopuoki nako ni kaputan anawaki KIT. Ari men da bagawia tenen nanu yana kon ayamakuri au ayamakuri maka esan tangi ni kapusirawa arun ka korwan nanun te program at ya kasfeb nanu te akani kai nin te office ntara ruani ke IT aero ko pestero au ya pon nanga na kakaita una ko ya kai no steria au te tau te akani no steria ipukin nanu ya ai ete meto ani po to kari kira keni kiripes nanu meru ro te te peti head of mission arete ipukin anai ka misena Australia e Melissa Stutza au erang nora ka ka bakin te pongani ari yakani kinaya to kinna namakuri kasve yo ani kiripes ani ka metuari Australia ena te metu ani puto ka kari kira ken ai yakona pai ka ani kiripes yeste te kari kira ke the system observations financing facility ke te sof ke te SOFF kiripes investment project ari etararuati Yan te wana anatakoni makuriyan office te presidents ke te OP, ay office in tawan kanuan bong, nikapeni te wana te wiki nikarawa te wana tapena kakawaki, ntepa makuroya butaritari, ari eikari ke peye imea office men te airport kiripes authority, office in nape, o atisara pekau, nte GEDSI. Etako office in tawan kanuan bong, bandrokoya, o erike yatai, nikaispo mea kaunsira, Tani kairiri ni kawa, aine, maane, rurundikirake, awameta, ake yei tora andrapataya, oni meruruakin, oni katanota irongurungunte karikirake, ate sof, kete SOFF, angan kakurakuratere itaki, o kaungaya awameta nako, pa anadini nanon wakin te karikirake, nakitarake bat te maane kete aine, te kara kete mauku. Erikina pegeta ikainti siim, ni meruruakin kakavakin tapin opisin tawan kanuan pong yondi kuan waari ketata o katavrovan kanuan tepung tewana me tewana pa pukaya ometa ipukin peperungan aya waki oriki ipukin aya katavroi. Epundanga nakakaitaw te siimani na kuya kaini putaritari ipukin aya kakairua rona kia au aya poutoka ete metua na kuante karikiraki erangini kakavakiai. Isa te pota kini makuri pukinde itaki mesenani kwa poporau ni pusmaya Mr. Kwan Shio Ku, sub-regional coordinator for the Pacific Highlands and country representative of the Food and Agriculture Organization KFAO, or Ms. Heva Nakui, are the chief of mission of the International Organization for Migration, ndaka waponga wapu imetawona nturai teridikei. Nikaispoya ane o Mr. Ku o Ms. Nakui, Apon na nga pepan na kwaya na kontya opisa, ndararuan tiya po takini makuriane, at director Royce Kirata. O nungraan nungraan na pentipitipike. Esa tuvalu, ni kasi katewaan te kaipukin na kawame isaina at long line, ari ekarawa kiri na nuntangwan te kaipuke erang inikinaki, pa anakaipuke te po takini popo kipukin kawakin na nimeri nimerawa. Nte tairikin ruai wanturai au anapraisement tuvalu a keata pe metararuan te merawa. Anora te wane te kaipuke yon ayo computer are ea karikatero rome. Meikan nere atokarana pe te Alan Kay te kaipuke are paipai ei te She Shepherd International. O nikaia te kaipuke ere anori a pana tuoia. Nana rongorongo te She Shepherd akune appraisement pa haimuan te kaipuke nakawa a te Lulong Wan Yu. Akakare nako yangin konaia te yanipea kua.
on na kawa tingi mea, na kia na pena re ko si oni kawa ina me ana kawa. Ata ko tanda ka kau pai pon ra ka run teri ta ke i ke ate, a ke aspa ta pe dikira ke ke ni karo i kau pai ya, dikin na pena peri ka. Ai kari ke tei me po ta ki a ke a ki tau wa ki mea nte tau teaka, i po kini ka me toa ante tua. Me ta ko te si shepet pa te waki ni kari ke pe yani, e esta ni ka ko waki pa eroiro i mina, au ana nga wata te tamne yani, na kon te pete peke. I mean, wo wa mana ngai ho pisan nte tau te han to romon awa te ne to an vai na tai ro en kai pa emena ya na non to romon i ro ya pen me yo ke saina nte wi ke ai au e to ki mana ngana prime minister to romon e me ti wale are e karo ko yai i Washington DC America on te tai ne pen ya wana minister i pukin data ke me sena ni ku to romon e Rick Hohen wale e pone karo ko na yon pe ching saina nte wi ki na pe na ko Rokon o wani wale saina o e kai sipo me ano pisa me yeta saina i bukin deita ki me sena ni ku e wanki o wale e ponsi kai sipo me na kawo men deita ta no pisa amerika he Christopher Landau. Me saina o wapo en saina ki te yeni pororo i bukin karabe bende yo kini pai o kapusrawan a ya waa kini karikirake kampana me saina i on toro mon. O erikin kai te sata perabavata me i babo ni ukin e more ya paru Pati mua sa takakaru men te piti piki eri ki ena kora nti takakaru e te Commonwealth Games are e waakin ka yon class ko. Mori e paru, te ni pui maono wana ririki ni meu. E tapeka te maise e wapo pua wani pui mea ua te kilogram na yara vava tamani e te ono pui meni mea wani kilogram. Pati pupua ua pui meni mea ua te kilogram te tapi tapi e te snatch o e tapeka te pupua ni mea pui meise ua te kilogram nte tapi tapi e te clean and check. Anen kanne anakawa ni meteran te Commonwealth Games, o wawa na France ni kotake mea tenu wana sireba, ake areken tayen takakaru ake mei maina. Onde ita nungoran rongorongon na penno an nade. Atene ton kai kansiri e ni kataye ni katoka pusina kon te urara kente pua konika iradikin te kava e poto, ngai hiena kon te maise te puina te nga o meta keasa ni kamainga ki o ni kararuaki me tapo ake e korakora yei te urara ki. Eta kwana minisa ibukin tau teha ina noa apurans, e Laurent Nunes, pate ka nga ngan te ono an irangi na kita mero a te uraraki e tapio ni pus meni te rai ka mais na kon te kawa e poto. Me ata kua pisa pa anake ka mai ngaki ka in te kawa ane. Da irikin te tape so e na kon ni me pui meni me ua te nga o me ta ke a ka mai ngaki meni kawa i darikin te kawa e poto ni makoron purans e surant. Are irangin tanua ta te ahana ipukin anon narokan te wain ke te viniat. Te vrera kenta yene poko ni kai arikin kai na pen Europe ni kaputa ante wike anako. Diki yoni purens o Spain. Awari asta ni kama inga ki ai tene pupua tene puite nga ometa meni me inga ia. Kwa rara pa ipuken nunga raam, awa kanya mua tokin rongorongo, aki asta rikini kata vrabaki, memna na ruu ni karike rongorongo, panani kiripes.

0: Kuti ini tuan Nora, anak panan meu di FM 89. Epan pora ing kai wanua, mentam ta pan ko ngora me yei. Na rei se ko mangkan de meta wan kan ante pong pekin de ta tairi ke yu. Sa ta re miana pangkan de me kata nuata. Me ido yara po ta kin mo kuria kia te ime tuan po to ka ngora am te tairi ke yu. Kare me tuan tiang ta kata urai nam pa awa. Ete ime tuan kata utawan kare me tuan tiang. Di merenang tayo po kintiyaw ng day na miyang. Di kinta pa kaya ruta kinang ini karaway ka kakanwa may ni kura-kura. Akaw nga kiti tapotan na mata ni pahina ti tatawroy ang tutokoy ka nga nga kaya nakunaan ruta kiyay. Tawuan ka naman tipong ipo kintiyaw ng day na miyang merawaki. Ari akatawro waki. Tipo ina ti minis mo inawa. Tapakam tayo na ko ipo kintay di kintapong ngay. Takawapong wapi mewanwan suray. Antok ikora-kora nang tiawa nuwa. Tumani ngapong ni ngapong. Tapayari ki. Tapariko nang ete nang puaka. Ete ime tuan ime na imiangin tiawa nung rain na miang. Ante ime tuan rosi yano. Tiawa. Idarikin nane. Ate nang puaka. Ete ime tuan ime na yon tiawa nung rain na. Ke yon tiawa nung rabaki. Nikara uraw ni maing. Nako meyo. Ante ime tuan rota tiawa. Taran tiyan on rain na miyang tiyang emet pipiti o ni metu ataw may meye ki meyniku. Nako meyniku ni pirina awa nako ntepuy na tenot. E nako namto kari merinantay. Tari e naroy o ni meripu. Taran tiyan rain na titayri keyo ta wanaginang o ni karawwe pipiti. O ni konan kurakuran tapetay. O ta utanana peripente pe ntapatapewa. Taran ni ngapong ina wanangina ngaw ni karawe pipete ano kurakuran tapetay. Tapweran, tatay di kayo ina wanangina ngaw ni karawe pipete ano kurakura di merenantay. Taran ni ngapong ina wanangina ngaw ni karawe pipete na konda epontaw ano kurakuran tapetay. Christmas, ina wanangina ngaw ni mepururu ni karaw ano kurakuran tapetay. Tapewa repentepe naano tapewa. Tarante nga po ngayon ang wananginang ngayon ni karawa epipete na kon na epontaw. Tarani kantun tiang epipete o ni metu ataw may miyang meyo na kumiyang may niku. Nipili na tawana na kontepuy metu wana the north. Tari na roy o ni meripu. Tarante tayri kayo na wananginang o ni karawa epipete o ni konano kurakuran tapetay. Drona ki meripentepe mtapatapewa. Tarani nga pong te wananginang o ni karaw pipita ni konan korakoran tapetay. Kawain na makaina ay wapong imain tirin. Katawtawam te yabus metiray pa kini Christmas. Kanta ni nga ki pa yora taring kay Christmas ya kanta ni nga ki lukurain tirin ano. Ay akitis mare awa uwa temita wapimer waywa teminis na kontipimer tawana te tayri kayo. Tiyapu singkan ni wapi maono wa deminisi muinnau wa ni karangayna. Dietana ayakya akitismare ruwai wa wuwa temita. Tiyarari muina isu wa deminisi na kontepuina ntumani ngapong. Ni ngapong. Awekanta ni ngakit tiyara ntirinanu ayakitismare awa isu wa temita. Tiyarari muina ke tiyaramete yapu sipuke ni kanton. E kanta ni nga kitira e kanton ni mewa te menis minte pi me uwa. Nte nuka ni ponga iyo. Nte rina no yake te smari o nuwa ni mewa te mita. Te yapu sari muina. Wapi me tenua te menis minte nuwa. Te mani nga apong. Lietana te wana te smari ni mewa ni mewa te mita. O ane tawane kanon te pong ibukin tiano. Raina merawaki. O iyo na pangkan ni ibukin tiano ni kiripas me panape. Karimetuan tiang takauring nampa tenepui meisua. Ete imetua takauring yon karimetuan tiang dimerinantai pukintiano ni kiripes mepanape. Rikintapa kia ruotakin nangi ni karawai kakakanua meni kurakura. Akauringa kitapuotan noometa ni paina te tatauroi ondotokoi kanganga kena konaan ruotakiai. Tauani kanon tepongi pukintiano ni kiripes mepanape. Ari aga tauroa kiniteran ni meuwa ntepakantaya enako. Ipo kintai di kintapong ayo takau wapong. wapui mewanu ansurai antu kine pakora korana tiawano wa temani ngapo ngini ngapo tepai ariki atei meto anang buaka ai kame nai miang oi me yakin tiawano ni kire pes anu konan rota tiawano ni kire pes me pana pe taran tiawano ni kire pes me pana pe tiang epi pete anu me Taran tiawano ni kirepas me paana pa. Tiang epi ipite oni me tua tau. Me miang meyo nako meyek meyo. Ni piri ne ono ua nako ntepi me ni meo te noot. Eko na kena ko nanto kari meri nantai. Tangari ene meripu oni puaka. Taran maki ni me putari tari. Ana wana nginang oni mea pururu ni karau ni poong. Ta... Nak awak kari kayu, anak wanang ini nang awak ni meh puru runi karau. Awak ni meh tua tau rimain tayriki. Taran ni ngapung tu utan atau wanang ini nang awak ni meh puru runi karau. Nau no entape tay. Taran ni merakai ya payang tarawa mayana. Anak wanang ini nang awak ni karau apa pete nak awak ni pun tau. Awak ni konan kora kora entape tay. Taran ni ngapung anak wanang ini nang tu utan. Awan ini mepururu ni karau unta apa tapi uwa. Tarane kuri aranu kau pe meme. Tetapi di kayu tu uwa nang inang tu utana ni karau epepe tenta apa tapi uwa. Tarane ngapung tu utana tu uwa nang inang. Te mepururu ni karau unta apa tapi uwa. Nonos tapi te uwe peru ane kunau. Ana uwa nang inang ane mepururu ni karau nakonda epontau unta apa tapi uwa. Tarani ngapung ana wanang inang tau tana ani me apururu ni karau na ona tape uwa. Taran nono ono toa tame na warure. Ana wanang inang ani karau e pepe ten tapa tape uwa ina nan te tairi ke ai. Au tarani ngapung kan tani ngaki te wanang inang. Paana pe ena wanang inang ani me apururu ni karau tarani ngapung ena wanang inang ne penang in te tai. Kawain nama kain ay wapong ima interin. O ika tautawan tira me daya pusi pukin kiripas me pahana pa. Ika anta ni ngaki tira rimuinta tayri keyo ruwa iwa te menisi muinta puina. Derinan wa tawana te samaria kia ono wa te mita. Te ya pusi ngkande ni kaarangaina wapu ime wanua te menisi muinta uwa. Rietana uwa te samari ni mea uwa wanua te mita. Tira rimuina. Tepi me tawana te menisi na kon tepi me tawana te mo ni ngapong Terina no ayak itu semari ruai uwa uwa temita. Aneri kita uwan kanan tepung. Arya kata orang baki. Menawapis enta uwan kanan tepung arai peso.
1: Ya nakai, kemasan nongu dia kan jadi pesa memain.
2: Ya, kai siswain kia pesa nongu memain.
3: Ayo mama itu nemisi, diceritain korang. Iswang ni ada orang di kelas tu.
2: Ya, ngaya ni, tiada tu bayaran, bangai ngaya iswang yang mau main-main, aku nggak para-para apa dia.
1: Ya, ngaya nak ikam pun nanti, aku kiki. Ayo ngaya itu wan ana service tu Vodafone. Ya, aku nanti korau ante menteri ni nana nampu pau.
2: Ya, ni aku kau wa, orang ngaya arona.
1: Tiran day si, meno, orang tau roy bukan kaya nana nampu pau.
3: Bangai yang ni tu yang aku ni mesti kiri kiri ngaya na. Tapi aku ni kali nama ni pun jen besa.
2: Oh, ye ini teman yang kaya nana wa kiai.
1: Ya, ngaya teman ni enak apa orang ngaya kiai pun. Yang telefon na dai bukin nam popai
4: kawara na khanda Vodafone ke teleponia
5: 100
4: ibukin nam sign up together we can
5: Vodafone kilobits
6: Ayo orang karawan, karua anak tempesan tepom nade hai.
1: Itu orang kaya yon telefon, aje dengan Android.
2: Nakon the Play Store nam telefon, nakon search tempesa kiri pes or download.
6: Aje ambil kah, dengan tempesa, akarua ambo pay nade, dengan tempesa account, orang ada kiri rom, tele now 1%.
1: Tepakan ni boleh yon tayan telefon, pay nakon the telefon ni mangan Vodafone.
6: Tempesi, erani mana? Aku na ani boh ni kapernya, warni kiri nam boh pay. Ibu kiri nam kan netata. Apa teleponia tawana akia
1: ke message yon ana Facebook page Vodafone
6: uringan kia rekoki makuri kan kia amane nek makuri amane nikara awam man mau anakon ng M-Pesa account, anakon na nagayroon the bonus app!
4: Tenebuita para, nsisi tete!
6: Kami ng M-Pesa ang tamuantay ay narikit!
1: Tebuina kanon ng taripon, nsisi tete!
2: Kami ng form ipugin temanin na kimakuri na konte mo ay sa.
1: Ay narikiroon, tebuina tetara kanon ng taripon, nsisi tete!
2: Tebuina tetara kana ammanin na kimakuri erin yan ng taripon nampa ke ang M-Pesa account. May kani arin ako na ang dekigekan mo ngam. Terepe-repe!
4: Kani di kong kain tempeisa. Epeisi, emero, o yay takan mo.
6: Empeisa, panansa!
4: Ibagi mente tapes na kong dekono po.
1: Kani di kong kain tempeisa. O yun na rin kayo ang bonusin ng recharge. Naroon na ayos ikay.
6: O tara na kong tinuwa tara. Detapo, up-up. Eto kitay na, hindi po gina. O noon tara, detapo, up-up.
1: Tabo ka.
6: Eto kitay na, mga ko. Tepoy na tara, nakon tepoy na tawa na tara. Trigo hop. Eto kitay na, inanon ni mepong. Awa po ito tara, tepo. Eto kitay na, inanon, isigo. O titine po yung tara, nakon tinime po yung tara. The fight up. What time bang? Uringa, eto kitay na, inanon, tepoy na tepo.

0: Hello, Menang Kampana, a word of home. Pataya ang kay, yay tayen nakan, nipakan po. Iyon na garabon word of home. Yain kaya na pakan po, what a phone, amon te metroy na rin Samsung, at te yung 6, nipon na te bubuha pi meruwew, ayay na ba na anakis, ayay ka po na?
1: Yan, kami ko ay mga TV na din ng Samsung.
0: Payara ka na TV na, akawari ka na naman na yun. Te yung 7, ay wabubuha te pi meruwew po ng kay, apun po na roy, wabubuha ni me pi meruwew. Kuwaran nan, te moto yi 14, at te bubuha te pi meruwew, ZTE-835, te bubuha ni me pi meruwew po ng kay. Kuwara na pinan, tinubia V70 at wabubuwa tatara po ng kay. O po na roy, punong wabubuwa ni mepi meruwewa. Tinubia TV 80 Max, wabubuwa pi meruwewa po ng kay. O po na roy may maina, wabubuwa, ano pi meruwewa?
1: Anaya, anaya, ngayon mo ante ka nga nga mwota phone na aniki. Show me po ko, e wabubuwa pi meruwewa tatara po na ang kay. E po po kita wana kon wabubuwa wapi meruwewa. Tablets ay kataw roi na nalipeira ay kati Samsung Tab A9 o ya pun pupu kitawa na kon tinipupuwa ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus nipona ay sipupuwa rupi meruwewa o nipupu kitawa na kon onupupuwa ni mapi titara. Kapuang kay wawa de Samsung A07 o inareki rong tinimapi ni present de paka nipo yon na mkaw wawa antarepon at de A07. Irariki nane ang my phone na de 17 na kakinan ako. O tapio wari kita repon ay kataw roi na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

men narakati na kon kanwa narata ye kangaro ayo meuri FMA 89.9 ibukim disas pai romoro disare re nyoko oi pana ai kon mekinagi akena dimeto ande hi patan kong raigo duo weko ante ira rikim taina meuri FMA 89.9 etime to an kemeri meri nipeko ibukim ai pokena tara ekri pasta.

Educate von Donne me wogon na gari gira ke te pota ke budin deire. E hanwan ana gari ke pe ta te gani ke ripes me Australia. Menin de gari gira ke yo pon te buina te riri ki on san wa ke na ke menu wa te nga wa pe me tenwa. Educate se ki na ke narana e te ki education. Hai kai gari gira ke ta pe wa ke asan wa ke na ke rina nan da gari gira ke yo. To wana ka kora kora ki na ron te ngari ri ta me ro an ta pon deire. Wo wa wa ro kwan aron na ya bare bare me ya koro pokin ki ripes so ni me tang a te ndere ri. Tenua, kame au nei maguri ni awa, oni karika tere irei pa te tapo e menu, oni mane ia a te ei nika pene. O aua, pon tinanuan anakanua tere irei, oni kata uroi pai nanga reirei, ipukin na nakin tera pehau, e kanuan tai eikankai ke wapui me towanan centre. Nika kuruan nanon na yo o educates o waikai maguri eika akarawaki. Chetsi, kete gender equality, disability and social inclusion. E di metua educates ni karike pei me te bota ki bukin reirei, nipo utoka ECC. Ke inclusive education daraya pa tereire yemenu omen nagoroi buki atein kapene literacy and language ke katameruan te warware tokoro poki tetete o te khawon etimeto educate sinigare ke pei me te pota ki bukin deire ni poto ha te primary school ibukin te mondenan ibukin tokora ke te one or wowa or the good start to english ibukin tokora ke te nua or awa me opuni ai aten tungaru ke professional development ke karikira ke ana yakona pai aratan deire etimeto educate sinigare ke pei me te pota ki bukin deire ni poto ha ke tc yonde yakina yaratan ka iri metandeirei payonga ni kakorakoraki kenrape pe ayakona pai oni pene na pero yes pa wairei ei ka tameru payonga tameru rihi ayakona pai ate climate change and resilience etimeto educate ni kariki pe metebota ki bukindeirei ni makuri mete policy planning research units or the curriculum units ibukini ka metoan kaini peire o karinan rongrongon pipitaki ni kanwan pong te kanwan deirei nanna yo o yakona na gawa ia sareirei pana ria kinia atei ka nga ngai ka ako na ande ke menda na urupai a ke aire kere ke me pibita kini ka nuani pōng o aroi an tutoko I ka nga ai kai. Irele kina ke asa nu sa wai kai na pe karikira ke ka awa ki na pe iaia na otoha educates na konte bota ki bukin deirei. De teacher registration ke te botoha na konta wani mia taan deirei. CTAC, ke te botoha na kon anaikare ke pei te bota ki bukin deirei merirei naro. Raising the bar. Ke warukuan te tameroi na nante pōtaki ibukin reirei. Kemis, tauan muin rongorongo kia reirei, atehente reirei o sareirei yon kiribes. Monitoring and evaluation. Tinanuakin na katameroan na kowahaki a keirekireke me te ESSP ke ana kanua nimi te pōtaki ibukin reirei. Finance management. Katameroan na runte peperonga o te tararua yon taka penemane. O te partnership. Kia kakora koraan di kareke pei me rapatanako a kia kani kua puoki me te reirei. Educates, ponto wana mei pokonda na karekira ke te pota ki bukin reirei. E kanwan anai kareke pei te tautega nikiripes me Australia.

0: niya bubugitawan.
1: Ah, Nico, pasok lang tayo ngay. Alam pa ka na po ang kay po the phone nyo na nino ka na telepon. Sige na ba ka, eh, kakaraw raw pa, eh, po nang bubugitawan, yon na bubugitawan, yon!

Oyan ang kanito ginumara karak. Jadiin kita ili kayo. Karak ina ni Kim Aubrey. Aw kanta ni nga pa, yang waro ni mesum kita ili kayo ke. Uring ang kanta pa, ang karak ni kawa mesum yan ang mga pondo kiri ko na pang kanta na konde kin takapong ni pontay na na pegi. Am sa karak kita ili kayo, pa nga iti metanimones ni miyon tatiru. Kora pa ibukin na moram, kone mesum ran kita ili kayo, hasta po make.

Con Emery, ai gai rongo rongo ipukin nongo ram, rongo rongo na pen mayo, rongo rongo na pen tibitibiki, a rongo rongo na pen nanabe. A kia sen kata brava ki menna na runa kari rongo rongo panani kiribes, on warika kina hoim, i rongo ieri nata, tiribe, teos. Me minte puina tiririki, a yero kon toki nan kai anamaki, ni kari kata ite kiribes Australia Skills for Employment Partnership ke CASFEP me te kiribes Institute of Technology ke KIT, Ani katuka imina noran na namaki yani puto kanta yan nang arire ni kapta kiri best ake abto ka te karika makuri. Yes na narongrong ke IT pa inanun te buina te ririkin nako. Yes a kasfep nanga te korakora nako ya te in kiri best ake ayang oi karike na yapie pa rinanun ang arire ye ka aria nako. Ake yana te lepe kau yan narun ta yan makuri ye ka kakakoro narun are eva aki nanona ani kinake ke IT. Eta kupa esa ni kariki pei me kasfep ni kariki etera pe kauna ko ya atei ake arei ni ke IT ake asa ni bene yetai ni kariki ya makuri aika akakawa ki ni kariki rakia mai si ya tani makuri oni kiripes aika amatai oni puto ka ati kira kentepe eta kuriki te kura anne pa erang ni kakawa ki nape ponne ni neki naia anatan angarei dei o tani popo ki nako ni kaputan anawaki ke IT Ari men da bagawia tenen na noia na kon ayamakuri au ayamakuri maka esan tangi ni kapusirawa arun ka koruan na non te program at ya kasfeb na le tea kani kai nin te opis ntara ruan ke IT aero ko pestero au ya pon na na kai ta una koia kai na osteria au te ta tea kan na osteria ipukin na noia ai ete me to ani poto kari kira keni kiripes na ne mero ro te peti head of mission na rete ipukin anai kami sena osteria Melissa Stutzel, au erangi nora kakawakin te pongane. Ari iakani kinaya tokin nana makuri kasfep yoani kiripes, oani ka metuare o seria, ena te metu oani poutoka karikira ken, a iakona paikaini kiripes. Iesi te karikira ke te System Observations Financing Facility, ke te SOF, ke te SOFF, kiripes Investment Project, ari etararuaki, Yan te wana anataponi makuri an office te perestens ke te opi, ae office in ta wan kan wan bong, ni ka pene te wana te wiki ni karawa te wana ta pene a kakawaki, ni te pa makuro e putaritari. Are yei karike pe yei mea office men te Airport Kiribes Authority, office in nape, o te sara pe kau, de GEDSI. E tako office in ta wan kan wan bong pa an rokoia, o erike yetai ni ka ispo mea kaunsira, Tani kai riri ni kawa, aine, maane, rurundi kirake, awameta, ake yei tora anrapataia, oni meruruakin, oni katanota irongorongon te karikirake, ate SOF ke te SOFF, angani kakurakura te reitaki, o kaungaia awameta nako, pa anadini nanon wakin te karikirake, nakitaraake pa te maane ke te aine, te kara ke te mauku. Erikena pe yatai kainte siim, ni meruruakin kakawakin tapin, opisin tawan kanwan pong, yon di kuan waari, ke taata, o katawrawan kanwan tepung tewana me tewana, pa pukaya ome tai pukin peperungan, aya waki, oriki pukin aya katawroi. Epo nanga na kakai taute siim maani, na koya kaini putaritari pukin aya kakai rua, rona kia, au aya poutoka ete metua, na konte karikiraki erangini kakawakiai. Isa te pota kini makuri pukin deita ki mesena ni kwa poporau ni pusmaya Mr. Kwan Shou Ku, sub-regional coordinator for the Pacific Highlands and Country Representative of the Food and Agriculture Organization KFAO, or Ms. Heva Nekwi, are the Chief of Mission of the International Organization for Migration, ndaka wapunga wapu imete wana nturai teridikei. Nika ispoya ani o Mr. Ku o Ms. Nekwi, Apun nanga pepan na kuaya na kontia opisa, ntararuan tia pota kini makuriane, hea director Royce Kirata. Onnung raam noroon na pentipite peke. Esa tuvalu, ni kasika te vaane te kaipuke nakawa meisaina ae te long laina, ari e karawa kiiti na nuntanguan te kaipuke erangini kinaki, pa anakaipuke te pota kini popo kiipukin kawa kina nimeri nimerawa. Nte tairikin ruai wan tūrai au anapraisement tūvalu a keatapi me tararuan te merawa anore te wane te kaipuke iaon aio kompiutare ea karikatero rome. Meikanne rea tokarana pe te Alan Kay te kaipuke are paipai ei te Shea Shepherd International o nikaia te kaipuke rea anori a pana tuia. Nana rongorongo te Shea Shepherd akune apraisement pa haimuan te kaipuke nakawa a te Lulong Wan Yu. Hakakare nako iangin konaia te ianipea kua.
anna kawa tingi mea, na kia na pena re kosi o ni kawa ina me ana kawa. Atako tanda pe kau paipunta ka arun te reita kia i ke ape, a ke aspata pe ndikira ke ke ni karo i kau paia, diki na pena perika. Ai tarike pei me pota ki a ke a ki taua ki mia nte tau teka, ipu ki ni ka me toa ante tua. Me atako te shishe pe pa te waki ni karike pei ane, e asta ni ka kua waki pa eroiro i mina, au ana nga wata te tamne i ane, na konti pe te peke. I mean, wa wa mana ngai ho pista men tau te han to romon au ate ne to an pa na tai ro in kai pa emena ya na non to romon i ro ya pen me yo ke saina de wi ke au e to ki mana ngana na prime minister to romon e me ti wale are e karo ko yai i Washington DC America on de tai ne ben ya wana minister e bukin data ke mesena ni ku to romon e Rick Hohen wale e pone karo ko na be yon pe ching saina de wi ki na be na ko Rokon o wani wale i saina, o e kai sipo mea ano apisa me yeta saina, i bukin deita ki mea sena ni kua. E wan ki, o wale e ponsi i kai sipo mea na ka wumen deita ta no apisa Amerika, e Christopher Landau. Me saina, o a apon saina ki ta yeni pororo i bukin karabe bende yo kini pai o kapusrawan a ya waa kini karikirake, kampana me i saina i antoromon. O erikin kai tista tapira wawata me i bagwani ukin e more ya paru, Pate mua sa takakaru men te piti piki ere ki ana kora ni takakaru e te Commonwealth Games are e wakin ka yon class ko. Mori e paru, te ne pui maono wana ririki ni meo. E tapia ka te mai se e wapo pua wani pui mea ua te kilogram na yara wawa ta mani e te ono pui meni mea wani kilogram. Pate pu pua wani pui meni mea ua te kilogram te tapi tapi e te snatch o e tapia ka te pu pua ni mea pui mea isu ua te kilogram te tapi tapi e te clean and check. Anen kanne anakawa ni meteran te Commonwealth Games, o wawa na France ni kota ke mea tenu wana sireba, ake are ken tayan takakaru ake mei maina. On deita nungoran rongrongon na penno annaate. A tine ton kai tansiri ei ni kataye ni katoka pusina kon te urera ken te puako ni kaira dikin te kaava e foto, ngai hiena kon te maise te puina te ngā o me ta keasa ni ka maingaki o ni kararuaki me taapo ake e korakora yei te urerake. Eta kwa na minisa ibu kintau teha ina noa apurans Laurent Nunes, pateka nga ngan te ono an irangi na kita mero a te uraraki e tapio ni pus meni te rai kamais na kon te kawa e poto. Me atakua pisa pa anaki kamai nga ki kain te kawa ane. Dairikin te tape soe na kon ni mepui meni mea wate nga ome ta ke a kamai nga ki meni kawa i dairikin te kawa e poto ni makorun purans surant. Ari irangin tanua ta teha kana ipukin anon narokan te vain ke te viniat. Te vrera kenta iene puako ni kai arikin kai na pen Europe ni ka putaan te wike anako. Diki yoni purens o Spain. Avari asta ni ka mainga ki ai tene pupua tene puite nga ometa meni meinga ia. Korara pa ipukin nongoraam awa kanne mua tokin rongorongo aki asta rikini katavurabaki menna naru ne karike rongorongo panani kiripes.

0: Accessories promotion.
1: Ay, mga tigaran lang nang. May masinalitan ang aguda po.
2: Never letting you go.
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkataya. At ang roin kayo naroon ito yung water phone.
1: Kaya kina ko na yung aurora pa yung na kong telepon naroon the power pen, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibagay na A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rin ito.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ito.
1: Sige roin,
0: sa pen ka school naman water phone, agay kang mukha ni nang aya.
1: Yaya na mga iPhone na ito, inawalawale, bigyan na daw, ipay na ito, ipeso, o ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

0: Vodafone.
1: Ja, nie hoe jy nou gaan mense gera sien die Vodafone.
0: Ja, nie. Wat jy en dan raak jy kyk aan na sien kyk Vodafone. Maar jy kan nou maar het jy wat daar het man.
2: Hoor na sê dit Vodafone, hè? Simarerei, onna bo Vodafone.
3: Kawara kai na sto Vodafone bukit kwa. Ya kyo kyo sai da para kona de na to an to me na Vodafone taina.
2: Yes, it is a good race, it is a good match. Yana kung kayo tedisin, ibigin po kami. Wow! Kawaran kayo mangan ng Vodafone. Ale kumakain na ngayon. Hey, telephone at number F. Gawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng damar na kona. Yana kung kayo tedisin.
0: Oh, matayan kayo lero tedisin yun na pere tedis.
1: Ibigin po kami kawaran mangan ng Vodafone na jay kamakain na ngayon. Hey, telephone niya. Gawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng damar na.
2: Kapwa ang tanasin kayo. Ano rin yan po rin ka na tira ibigin. Kukunan ang dalaga po ka naman ng tada sin men de mo ka men star triple one away to po yan broadband tada gift to
0: katayin kay
2: wonderful together we can.

0: The new super plan. Ayo, ali yon erik.
1: Ah, kaniya urunga yung gawa mati kung the new super plan.
0: Yani yung naro may yung usan ng tayo super plan. Yakani na ngay kay ko ni karo ko. Yota plan ari yon eriki. Maya le kanike wale leke. Nane kapunga na under super plan si nene buite tara ako rego. Nene buite tiki ka pike tata. O tibuyi na tanga di minisyon di tete ki di samwes.
1: Ki karike to wana point to nowa tiki ka pike tata. O nene fupote minisyon di tete ki di SMS. Nsi te nua di tara po na inanon wapi me awa siyawa.
0: Maya re oria sta to wana di bok. O rene itabe wale ki super plan neka yanako. O yei te jenswa aki kona kaira kinako yei. Ipukin te bor. Roya rangka kawa kia yu, the new super plan.

Men kunam te koran na nikwas pas anong rahe kit nan ni han di metat na beong unguram pun roron rake unabe yon meri FM 89.9 yon uso de ra kente nga pung ei. Nara ta irap lakang kai gai pun si te pui meo no warik di minister nang puro ay choy su. Ya rei ta rik de tak meo rin ako imki kaya ko te meo tuan tuan po wana pe yon ikim ang kuya kosan musma kan wakini am kakatau roi na kois pangam te intangay nei ya pun kakameo di kunabe na nanta meron te nga pung ayo. Na ngani ko dikita pe kora udine dine. Ah, te buina te minis na koni suwa kona mga rita ngoram nam kwa ngora are yangoi te minisai.

Ah, me rundo ware cherry boy, me kuna nani kwas pasa no ra yake nani. Ha, ya pon dei tari kita kame odi na koim, kuya kote me to an pon doro nei, an no ra na pei dari kin. Am deiri ina nante nga pon ei. Ah, ipon te pei me to wana ra kai di minisi me intu awa isua. Awa yuna pangkan ni teteris na ngwa ki na kon nam. Awa ni kaki bos wari te ni me wa ki, kote ti me to an wa wa ki. Ina nante te nga pon kora kente wi ki. Ayerin ko erikuna mga rona ina pamaikan ni yon narana mi wakia. Yapon ka kami erikuna pen nam tapani kunang mga tauro ina pen roroni na mayay. Sinapon wakina kuna pangkan ni mga katangan na narungrung responsa na ron ako punta tinayay. Na nga ni kumangkan ni tirungrung way. Imin nam rungrung wayo o sa mga tauro ay busmain kami na kun nara sisraki. Aki na kaya sana pangkan ni mga kanon na narungrung responsa request pasta na pangkan ni kaya kunang raya kin na. Inanon te tayo.

0: am ne nan wake da muke yi da bayar ma kano wannan nan da hoto da makuri gudun da nauri ya kuci yore ki da ma mun arita da nan da rumi yayi tirron da kirake bi ko go a wata yi a wani mun na kuma da dauke kan new siran nan nan da uram ka program office da kuma to aki men da bota ki gudun da nauri ya kuci yore ki fa bi ko go ya ki kan da nan hakuri ya tai ne pun to wannan ta kan hanga a rota mer rumi ya tai ne a wata yi ake yabu ne Yoshin wo wata nga wabu mewa pa iriyon ti wate ni ngaun maisi ya tayin nene aki asende gante kaya nga nga yo o waki apa ka agaririki imbera nan dapuina na kwan dapuina ruwewa Arnamna pa kilipa seponti meto anu maisi nga ilata tibi koukou naki kanta nga kiru ya tayin nene aki apa ka agaririki imbera nan dapuina na kwan dapuina ruwewa Tiririki ya roiri ibu kinti bi koukou pone nanu wapui na kwan dapuina na mewa tiririki Mamerangan tikariki Tenua na kwenye mewa tiririki. Ibukina pa ituwa itauroi na patante tinaine na kwenye kuku. Awa akuna nika kanga ngaikai na kwenye teayi alibungiaki. Inaki koro unantia teayi. Inaki roari ila wawatana. Mkana ibungiaki. Tekanga nga nilegeleke meana tapo ni ikirike teayi. Awa itekanga nga nilegeleke meana tapo ni ikirike teayi. Ibukini merulungin teatainaine alibikukou awa nakagireke iluna. Kirita tandara inanuni pikukouna. Akita unataan teaine utainte pikukou
1: awa tebu.
0: Kairo takina tenaan norak tesine imu intebu. Rotakin narayango teaine imu intebu. Akira unarayango teteinaine alibikukou. Ariekona anikarekia memeran narayango keorakin teiyango. Ilareke iluna teaine kakakuruwa. Uruakin narayiri ime anayango ibukini kapayana nakontai aika analko. Kana nako nanti pikoko ayaki kanta nengaki. Tepikoko ayaki kanta nengaki. Ilike inanon tainte mengi. Ketia kia ngoroi imere nanti atayinaine. Awa ti atayinu maane. Ayapa kana liliki yaanu wapui. Inora ki bagiriba sepontoko na ibokon nepen tepetepeke. Nang mais tepikoko uri atayinaine. Nilike rike meme meren tia ngarire. Yonde itirayo nergo warilike nteme atata. Awa nikawa njotoko. Awa karike ante sebe sintayina. Awa njotapu wari anakainan waki. Awa ibonteme amea ketemeaku. Kawali yana kirinik ti onore ki bugin ni karikian ti ibu pok. Ibu kin te tokuan ti piko kou ayak ka anja na ngaki imin ti vene nubure ayak imeno. Ako kuna ni kapunguna te basin ete emergency contraceptive pill. Tenua te pong imin te pota kin te tokuan ti piko kou ayak ka anja na ngaki. Kawala ti kirinik ari kuwa khani mangaya o teleponia awa wawa akia na kia pona ibu kini pokam. Teleponia awa wawa akia ayakia pona ibu gini buokam ukoi ada ukai nanoti ibu buoki kandaba awati kerai

0: amni mewa kin dumi heyo ibero ma kanu wana men dumo to kinama kuri bugin de mewri ya kuti yoreki de mama na rite de na dumi ayi de ron de kireke piko gu awatei on manina kimende tawte ka ni usiran nanon de uremka program office ya kametwa ki men de bota ki bugin de mewri ya kuti yoreki pati piko gu ya ki kan tan ngati ri ya tai nei ne pon to wana te ka hanga ro te mer runi ya tai nei ne awatei akia bugi ya Yesu ngo tenga ngo bi mewa pa elion te ngo tenga un maisia tai nene akia sende gente ka nga ngayo o wakia pa ka yeri ki imerna de puina na kon de puina ruewa ar nanna pa kili pa se ponte meto an mais nka ila te biko ko na ki ka dana nga ki ru ya tai nene akia pa ka yeri ki imerna de puina na kon de puina ruewa tiriri ki aro ri ibu ki te biko ko por menu mo pui na kon de puina mewa tiriri me meran te kariki e tenu na kon de mewa tiriri ibu ki na pa etuai ta uroi na patan te nene na kon de biko ko awa akona ndi ka nga nga ikai na kon de tei ari bungia de na ki koro unan de tei de na ki roari ira wa watana kana ibu ngia te kanga nga ni lere ke mena tabu ni gei ke te tei awa te kanga nga ni lere ke mena tabu ni gei ke te tei ibu ki mera rungin te tei nei ne ari de gogo o na ke ire ke iruna tirita tendra ina no ni piko ko una aki ta una ran tei ne tei te piko ko o te bu kai rota ki nan tena nor te sine imu intebu rota ki nan ayo tei ne imu intebu agira una ran ayo te tei nei ne ari de gogo ari ko na ani kare kia me mera na ran ayo ke ora kin tei yo ere ke iruna te kan ko ko ro urwa kin nan ari ne ima na ayo ye puki ni ka payana na kontai ai ka anar ko kana na komenti piko ko ayaki kanda ne ngati tipiko ko ayaki kanda ne ngati ere ke ina non tain tendangi fetia ki yango roi imere na je tai nei ne o je tai ne mane e pa kana ri ki ya nu wabi e no ra ki bagiri bes bon tongo nei bon ne pente bete beke e na mai ste piko ko ri ya tai nei ne ni ri ri ke na ne mere nti ya ri ri yon di tera yo ner go wari ki ntme ata ta yon ka won je te ko o kare ki ante seve sintaina o ante te bori na kaina no ki o wai bon tme ne ki tme ko kawaria na clinic ti onore ki bugin kar kente ibu pop ibu ken te to kwante ti gogo aya ki kanja na ngati ni ti no pure aya ki meno apo kuna an ka pungona te basin ate emergency contraceptive pill tenu wat te pung imuin te pota ki te to kwate bi gogo aya ki kanta na ngati kawara ti clinic ari ko khale mangaya o telefonia awa wo wakia na ki apona ibu ken program telefonia awa wo wakia aya kia pona ibu kini buokam ukoi ada ukai nanu ti ibu buok kanda ba ati keroy
1: anna pon nga kena kori kemea katanga nana rong rong response ta ke kana rona pa iera tarapon nikos ayap smai kona pe nanu te tenga pongai

Oh, ang tema to na pang uram, inanan na rani may wang kente nga po ngayon, kaya po nsoy na pinigo sa ratara po, nga po ime, duwe warong kahit diminis na kuncho vanong waki, ngayon eh, today yung kanis na, katemo ang kanin daw na may nararungurong nga ka na kwasa nung raya kiniya kanin, kapakin na narungurong di ka responsan tinga po ngayon, na to anang kanin mo ina, na ito ko rin na ordinary na yoy po kim.

amni ne wake da wuye yo da bayar ma kan wani nan da hoto ne makuri bugun da nauri ya kuti gore ki da manga na rite bin da rumi ai da ron dikira ke bi ko gu o watai on mona na kimen da tawte kan yo siran nanon de uram ka program office ya kame to aki men de bota ki bugun da nauri ya kuti gore ki patte bi ko gu ya ki kan tan na biri ya tai ne ne pon to wana te ka hanga ro ta mer rumi ya tai ne ne o watai akye bugun ye Yesu mu ko tanga ko bi mewa pa Elion te wo te ngaun mai siya tai nei ne akia san de ke ka nga nga yo o wa kia pa ka yeri ki imerna de puina na kon de puina ruwa ar nanna pa kiri ba se bon te meto an mai ngai na te biko ko na ki ka dan nga ki ru ya tai nei ne akia pa ka yeri ki imerna de puina na kon de puina ruwa tiri ki aro ri ibu ki te biko ko pon men mo pui na kon te puina mewa tiri ki na mera ngan te kari ki a te nu na kon ne mewa tiri ki ibu ki na pa etuai ta uroi na patan te tei nei ne na kon diri kogo awa akona ndika kanga ngai kai na kon jatei are bungiek inaki koro unan jatei inaki roare ira wawatana kana ibungiek te kanga nga nilegere ke meana tabo ni igeike jatei awa ite kanga nga nilegere ke meana tabo ni igeike jatei ibu kini meru min jatei nei ne are di kogo awa na kaire keiro una tirita tanda ra inano ni piko kogo una aki ta una raan tei ne utai inti piko kogo awa tebung kairo taki nantena norek tesine imu intebung Rota kita raya ngoti aini mungkin Akira unda raya ngoti tei nai nai riko ku. Ari aku na hari kerja kia. Memeran unda raya ngot. Ke orang kinti yang. Ira kira unda tekan ika kau korua. Urua kita nara riri ina raya ngot. Ibu kini kapaya na nak kuntai. Aika anakku. Kami anakku menti piko ku. Ayah kita kanda nengaki. Tepiko ku ayah kita kanda nengaki. Ira kini nana unda inte mengi. Keti ya kia ngoroi. Imeran unda tei nai nai. Awat ya tei mana. Apa kahana riri ki. Ya nu wabi. In order to give us what don't want to be on the pen to the big and then waste the go go at the name, you get a good man, a mere and tangerini. Yon detail are you under what you can to me at Tata. Yon the go in the toho. Our hurricane the service in Paina on the tabori and a kind of note. Away with the mermaid at the merco. Gawari and a clinic to an oraki book in the caricante book. You book in the toquan typical go and a kind of an aki in the nobody. I like him alone. Apoona and Capona at the person at the emergency contraceptive. Pil, tenua tepung, imuin tepota kita tukar tepi koko, ayah kita antara ngat. Kawan tepi ini, ada kuwahan mengaya, al teleponia awa wawa akia, nak ia pona ibu kini program. Teleponia awa wawa akia, ayah kia pona ibu kini program, mukoi ada kuwahan nanti ibu buat. Kandapa, artikel lain.

0: amni ne waken de wiheyo e daro ma kanu wana men de hoto kino makuri bugin de nauri ya kuti yorek de mama na rite be men na rumi yaini de ron de kireke pe kogu o watei o an manena kime de tawte kan new siran na non de uram ka program office e kame to agi men de bota ki bugin de nauri ya kuti yorek pat de pe kogu e yeki kan de na giri ya tai nei ne pon to wana de ka hanga e ro te mer rumi ya tai nei ne o watei a ke bugin ye Yesu no wote nga wo bi mewa pa Elion te wote ni ngaun mai si ya tai nei ne akia sende ke te kanga nga yo o waki apa ka yeri ki imerna te puina na kon te puina ruwa ari namna pa kiri ba se ponti meto an mai si ngai na te biko ko na ki ka da nga ki ru ya tai nei ne akia apa ka yeri ki imerna te puina na kon te puina ruwa Tiri ki aroiri ibu kinti biko ko pon menu wapi na kon tiri pun menu mewa tiri ki na meragan tikari ki a tiri mo na kon ni mewa tiri ki ibu kina pa itwa ita uroi na patan tete inai ne na kon tiri koko awa ako na dika kanga ngai kai na kon tia tei are bungiek le na ki koro unan tia tei le na ki roari ira wawatana kana ibu ngiek te kanga nga ni lere ke meana tabo ni ikei ke tia tei awa ite kanga nga ni lere ke meana tabo ni ikei ke tia tei Ibu kini meru min tia tei nei ne, ada di koko, oh anak kiri kiri luna. Kini tak cenderung lah, ina nuni di koko luna. Aku tahu nara tia ini, tia ini di koko, oh tebung. Kiri rota kini nanti nara norak, tesi ne imu intebung. Rota kini nara iya ngoti ini imu intebung. Aku rau nara iya ngoti tei nei ne di koko. Ada aku na ada kiri kia, memeran nara iya ngot, kia orang kini tei ngot. Ira kiri luna tia kani kau korua. Urua kini nara diri ime nara iya ngot. Ibu kini kapaya nana kontai, aika anakku. Kanana ko men tipi koko ayak kanta ngaki tipi koko ayak kanta ngaki ele ke ina non tain tendangi ke tia ki yang roi imere nan tia tai nei ne o tia tai mane e apa kana ri ki ya nu wabi de no ra ki bagi de sport to ko nei bo kon ne pen tebe tebe ke e nan mai tipi koko ri ya tai nei ne ni ri ri ke men ne mere nan tia ngari ri yon di tera yo ner go wari ken te ma tata yon ka won jete ko a kare ken de service in taina o an de tabo ri na kaina no ki awai bun te ma ke te ma ko Kawari yana klinik tio nora ki ibu kini karikian ti ibu pok. Ibu kini tetekuan ti piko kou ayak kanda na ngaki ini ti wene nupure ayak imeno. Ako kuna anika punguna tebasin ete emergency contraceptive pill. Tenua tepong imuin tepo otak in tetekua ti piko kou ayak kanda na ngaki. Kawara ti klinik ada kukwekhani mangaya. O teleponia awa wawa hakea na kia pona ibu kini pokam. Teleponia awa wawa hakea. Aya kia pona, ibu kini buokam ukoi ada ukai nanu ti ibu buok. Kandapa, ati keroy.
1: Ana pun ti meto anu ngake na pori ke meni kira nara taiki kaya pun si tebu I meto wana rik de menesa na umpo roy vanu wa. Na karau te akana pati sangura ake nga naro na patoy mga yaita ka nga na kundara tariponte nga po ngayo. Sway ko nanda tayo me ngayon nani. Na punti me tuan wake na kuriki me. Rona kim tepe kora rigi te nangani ko te tokura na rika uri nere nende tayo yeng. Sa mga punto arimi ya rigi me. Deitan nungura na naro urungo rika responsante nga po ngayo di sangura.

Ah, ang dito yung kanin ng tauro, hindi isi ko may kapinin ng oram na narungurong wa responsa. Ipukinti nga po ngay, ay manes na katangat rungurong ay kis, kahit na konti kanon na narungurong wa responsa. Ah, to ang kanay ay titakang nga ako naratarapun, nga karauti ka na pay ay, ang kuya ko kukatayan ron, hirante nga po ngay yuki. May ngayon nanis na, isi kong kanin may kapinin ng oram na narungurong wa responsa, ipun kainan na pero ay kanon na rin may wakente nga po ngayon. Minus ng rayakin na kanda pinin na pentikiroy, hinanunti metuan, roro na kiw, ang rami yon, Mary FM 89.9.

kai ko pon te me to na pe nong rai rel ke winan te te nga po ngai na ngani ko rikite te korana wo wo ke ni te ran wan wo sne ma ko ka yang yen te mene sei a sa to ri mi na pe me re ta nong ram ne rong rong responses te nga po na pe yo

0: Yangoya, the minister. Kanakokoram list, Kiam Karin and Nibay carrying in the money pay. O metakipai, a carrying in the money kakawaki room. Kanga baker a roy a kana tokanam Karin and Nibay Kiam listan. Takonaben Yangoya batawa mo soma. Ketawam bakuri, terere. Rorom, kete kukuri. Ankan mangatara meo munkai. Komea kakin me working kanonam listan. Ekanga run kapene nangin namtai. Komakuri gen katane yakonakon pae ka money pay room. Eta kutemen. Kanastaki waki ni katane yera na koni peke sita kupa mwani pa irora. Ona nuna babu neki mwani pa ipa yekan. Anuara me arun meura irangi ni bupurari ki teetena na kona repun panara. Arura ni kapeni yara tai eko ata arura pa peika rai kasta ngiri kenta pia kini. Na kakinta pitai aram makuri peika stata ngiri kita wara takakaro. Me pa yeka spepeni yei. Payega yena kona ndono yumin peke apundi ai pana mwana pairi kirora ayena kona ndo sna kon kande muina pa paye ka sakari mo ye kai anangi nangari ke patani pepe iri yarora me paye ka sna garoi inano ndarata yari yake ye tapera naga ken to ate tairi ki ke to inano ndo weekend ta kona ngi sba kona ndata yente pon ngai banga ya to ko pon nagi me ka na kon nam list pa kwa ki ka pe ni am tai ni paye ke kota ko pa mo ni pai ni meo kwa ki ran ka pe ni am tai nam mere ke to iro nu pum nasim ke to ate bi mendiki Hari kibun kari kira kian naron meaum. Awerang ini buang anarik, pahaku agen apa kapan yang tay? Iron tiaw meta, hari ebon rang ini kakawak, andria ini mau nupai ini meaum. Hari bentu warang ini kari kiko, andang ini kura kura naya ngui bukim, ente meaway. Meaku kono ini bisu konte pongayu, men narom ini busi ya Yesu pena kabaran pur ini maninganaku, kiko aki kamena apa kari muan nanum. Eperita Yesu pangkana kuka kari muan tay naku inanun meaum. Aina pun nangani ko pahin ka pene ka kwa inanoi ibukin ka payam awa itirao ni meyum ariya karikia pa ako nakukure yei. Ngayi ariya pun rang ni pipi tiyaro na meyang wakina. Pa Yesu, puni ngayi kanwan nam list o amkai ni peyre inanon di mewe. Yang uya, di minisei.
1: Ay, wara, drawe ko ngura inanon di Yang oyen temen sei, hokan tani nga pae deke spangam te utanan te nga ponga yoki akan wanda pe amkite, patera aku, aku na mea wakin na pe inanun te am waki meta pem, hake ku waki ni na pe inanun te tangai na yon, tapi na pe ni pepe arungai mekan. Anara ta inka yebun si wapui me isu warik temen es na kon chawa ruai wa. Kay wapi may sorik ti minisa ng puruay wan te nga po ngayo. Natoan ang kanya mo yun na may rungurungo tapio wa may responses.
2: Melody, manang kampana, and water home. Tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere
3: tere tere tere tere
2: tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere Tiga u seven, aku bubu buat tepi meruai wa ponang kai. Apa pun ponang roy, wa bubu ni mebi meruai wa. Kuaran nan, temoto i 14, at tepu buat tepi meruai wa. ZTE 835, tepu buat ni mebi meruai wa ponang kai. Kuaran apa nan, tenobi avi 70, at wa bubu buat tetara ponang kai. Apa pun roy, ponung wa bubu ni mebi meruai wa. Tenobi TV 80 max, wa bubu avi meruai wa ponang kai. Apa pun roy mengmaina. Wapupua, ono bi meruwe wa?
3: Anaya, anaya. Ngaya muan te kanganga mwota phone na aneke. Show me poko. E wapupua bi meruwe wa te tara pona. Angkai, ya popu kita wana kon wapupua wapi meruwe wa. Tablet ay kata uroi na nolipeira ay kata Samsung Tab A9. O ya pun popu kita wana kon tinipupua ni mea bi meruwe wa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupua rupi meruwewa. O, nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon, o, nipopu ni meapui titara. Kapo ang kay wawa the Samsung A07, o, inareki rong, teni meapui ni present, te paka nipo yon na mga wawa ang taripon at the A07. Inareki nane ang my phone at the 17 na kakinana ko, o, tapi wari ki taripon ay kataw roi na nun peira. Popa ang kay, payaki o kyo kitay.

Angkai ko pun tiga metu anapa nongoran pun rara na ina ben ina nanti ngapong ei. Anara tengkai ei pun si wapu iri kita minister senang ku takiro ina kon pun tuaiwa. Kawat isang rata nangani ko dikta pukura uri nede nena koim. An tiawar wai wangkan naro ni aku tetenei ei senang mga pun rita anako napa kanuan huso teira ke nam rita nam kakibus yon meten nam program.

0: WSB. Emanena kita karikira ke Amen nana banken karikira ke Asa ke te ATP banken ke Anata ke te World Bank awai pon naratal te agani kiripes. Teran pon te mail ke Water is Life pon ingaya an ta karikira ke ay.
1: Pon ta kanga nga yon sal tara pon kain nanon teran nimoy e isa ke oye nanon. Are ke nimera nan naramani pa tangen garaw online store.
2: Wotan pipita kini kanuan pong naron kurakuran teriringa. Kira kini yabusintari o tengi buaga arota aron dikin araran aisak. Ndona ki meani tarakin de service si bukin tiran yaponi mean aurua ki omen kainanua chenobai.
0: Ena bebe dereken tiran aisak eta uroain taina ho omen menu men pipita kini kanuan pong iro ya kan saak tarawa me peson san takarikira ki ai.
1: Aigai da bewa kanuan takarikira ki ai. Towana katian mwa misin nororan na ikabubura. The one at the McKenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Koronga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamaki now sinka penny, may pipun run like a po, in a waka yo, in a non tiririke.
1: Then one, the son of PV farm. A yaw in a book of BUB in Karegia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Makurini Missin, Noran Naikai, and Makuriaki round the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuan roire in the water reserve for ipondik. En ataki romi the potan nome tapa ara water reserve ipontima tuan ikaponga naki on katina tuan roire ina ibukin kaponga naki na.
0: Ayare nang kakawaka na ikareke pe te potan nome da menta karikira ki ayo inanan na yatai nuaki ni kavene ipai puntan na ikapo waikai. Wasan na tarong rongon ta karikira ki ana wota teise aisa ki nakon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini kawarir kena at the strip puntuwa na takarikira ki yon teis e isaki mentai ari ikatia ki pa inakatemerwa aron na nawaki me anamakuri de PUB yon teis wawa makaron takarikira ki yo pa yay e strip 1 o yay e strip 2 ay atapi ni waki mkai o takantani nga pangana bubonga roy o inapundrang karikia tipitaki metetemerwa na kontarawa tine inano me peso o pun kiripe sepanin diki ni kawaririken o tanakin depa o pun kawaririken nepe kaponga nakin depa
1: ay pun kukongurara nepe kunang daraba o tayo ako kunan kabarabara patira ko akurun strip 1 o strip 2 Patira roin oin tapeya.
2: Apun nan me yang strip one ganne ipun tapi me katian solar panels si bukin karikian to korokora ke teis e segmentai. Solar panels ay kai aki ating kai pondiki takawai ya po. Makoron ta karikire kai yo e manenagi men te Asian Development Bank ke de bengen NASA te MFAT ke de tautega New Zealand te SCFO ay pun nam tautega ni kiripes. Strip 2 ngane ngaya are ya karabe pe hari kana makuri strip 1 men kasian to korokora mentai are ina kare kime nana sola piano ai ina manga katia gitari itandio DMGC ipeso o to wana na bemai bokon tapen strip 2 pun katian po wanis ki transmission poles ake anati me pondigi na ko peso ipkin kapira kin teisia takatinua pun karokuan ka ay ka meo mentis o katian na patapon saas ibukin na kagini ka ay kay warangan o yey na patawana may pokon noin tapin strip 2 ay pupato yon kamenawakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenawakin tirakay kiti

0: yantare mentis o ayu are ina kunana pe ni popogi ni katamerwa meu tika me anota panin o ni kunana pe ni kamenoa metanuin tepe mentia pepe kitia bus makorona kanna yo are emanena ki mente Asian Development Bank the Ireland Trust Fund o ponte tauteka ni kilpes ipukin dongorongon takarikire ke yo me anaka kamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project kini kawara opposite the PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
1: S.
0: Give me the letter T.
1: T.
0: Give me the letter S.
1: S.
0: Give me the letter P.
1: P.
0: The STSP ke the South Tarawa Sanitation Project.
2: O kante yanga tirati STSP.
3: The STSP bunto wana na kagira kita tauter ene na yana na tararua demise data kime the PUB awai na patarik tavewa na runte Ministry of Finance and Economic Development meni manene kime the World Bank nte maise na mane at the primer wewa the million nte mane na Amerika.
2: Okante yohani tirami tagete na mi kagira kyan?
3: Neko anta to na ngi ang inang abon na kete paye account ana tagete the STSP pun karegian kata merwan oka maitan digi rogi ay kameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din yak yon sa Tarawa. Uto kakia taan ng makuri din anon day day o karikiragyan ay ako na pa yon katimetuan roiroin ro. O ay timmakuri me communities ibukin ipitakin o katimetuan tiyanwa ni kakaisa ibukin timayang roi teisak o timerurong.
2: Iwaran, yae na yung dapak jarang ni metata roi. O kunani ni kapara para payawa makoron na ni karikiragyan?
4: Wawa makoron ta karikiragyan patungwan apun katamen nausa kiaswa intome metemeng siwa network. Katian roki ay kapo yan nausa mga katamen nausa ikay na kon na metemeng siwa line. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan kiniya.
0: O ya kawa ay atakit na kita ni karikiragyan?
3: Kaway ka atakit na kita STSB. Kung peso pa rin kita ginibaw, nanikay, tiyore rin kayo wis atero o ay tiyananaw postway.
0: Ngayon eh, ngayak nga yapundang kukongra. O ka, tira, makuri ayawakin kay yan di STSP.
3: Ito ime to ang kay nung agi tono pa ina kung tinibuy ano kamiuno toilet di Kiribas Housing Corporation yon peso. Kaysa kan di main siwa network, ayawakin na pang kay yon ipiginibaw. Ina mga rita kinakopairik o peso nisan piginibaw. Yesa na pangkay, men bubong aroy, onsan ka ukwa kiti wash demonstration moto, di KIT peso, bukin tiyang arayray na kuya atayin di KIT, yon kukakorun tinang sanitation systems. Yawagin na pangkay di sanitation pilots, kaya katiyan rogin kakatay ay kakakakoro, ay katibuy metinuwa maisiya, a kaya nakatiya kinabay yon apero.
0: Tibubusin na kuy mi kain South Tarawa, kota mi po ito ka na kung namikarikirake at STSP ibukin wayakinan o katimatuan timeo roi, timeo roi o timerurung.
3: Katimatuan ay roi rin rog akiasan katiyak yan ti STSP o akiyon na pakawayan katiyak. Tararwas wan timeo ri o tisak inano namitay na kapunganay rog ay kapo waykay. Paina titupapay me titupon tayo na karen ako'y mengen amrog the green bag. Kapunganay si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush tayo na tararuay roki ay kay naroon na po noin ampay. Di po siniurwak in detay yaway akwa. Arabis, imenay rarikin di BTC JSS na abisin di Mactown kwa ni kaway ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Ara number e 7402619 2. Kampesin raba o sinabin in tikiroy na nun wikin takay na

Ay, kaya na pang kanari, ewa, kyon mo kiro ang kanya kanon, meten na no program, yung pagkin tete nga pong ay. Yung mga pong, dahita na pati, ito pa nang kamayori na kayo, tikin ko ako ng mga timetuan roroni na ako nara program ni kakabo sa iyo, sina timetuan wakin ako, me kanon nara program ay man kami, ina nun te kukuray, tira una fe ina nun te nga pong ay. Kaya ngayon, sina wakin kanya, sina ako nang kanya, ito roin, busmay ko, nakin ako, sina nun beira, nte nga pong ayo. Himayin, duro ko nara, ara, pupusi, sina, katanga ko na may takura na mo ayo. Iron to ware, chegi boy.

0: Tete de Monsieur le Mec.
1: Ha wara ita ko pele kena pero ai kan wante terong rong ko na mani yes pesan kata ngane ron to wari che ki boy gi ata kan tan ngane pen ko ite ron dikira ken ko ya ten tere ri te na ko tis panga me te tare na ko ye kenna ta ko pena ngini me ta ta na pen kan wante te mane bi ane bukim tero pa yang anu ngana nom ai di pangem na kon wa ya kenante ka korwan nanon mim are ko ta pena pen ya yang wa yang kai awai pun ni me waran kai te minis para upo na waran kay dimis min roi wa yon mewre fm 89.9 ayon meten na nung program stay meton kanta ni ngairo kon na pupusi bo ken kuna ke tangira kitangia ina nteng apo ngayo

Hi, buon si debi me wo wari de minister nang puroi chawa te puina de sang ra yon meten program karaute ka tauta nan ten na ki na korai na ra facebook te nga po ngei menge nan ni kayo akiran kan na rona ai te ra bubisi wo wa ke san ro ina nun peu na kana ko mang kan ne te korana yo e ka ngai te kana Maori FM 89.9 tenga ponge ya bubisi te kuna re feel the light iron Jennifer Lopez panang pon ka me wa no ngora ye korapa te kroin ko ye Aya kami uri kumuan kue di desa roana yon metenanun program te ngapu ngayon nam tapani kong rame yei. Ya rikin kani kuna minanun peo, hau kantani ngapa kuna meo nung raya kinna nam tapu ike kong rame yei.

warangere ko san tangira de kuna feel the light ko am taninga pa erang ni meta ta na bero ina no na irom ki ari ki kuna pun me wa kin na pe ina no ting a pung ei ngka ye yote kuna ya pun tangin sikiroi mane vena ari yang ani re ye ta kan taninga ki te kuna ei yang ani re ye ta kan taninga pa ina no te kanganga ke steme ton ton kai tarai ke to ta bia yang ke steme ton na kira wa kini ina te meto ni ei te kanta ni nga. Pai kaya na konan nipon kaya kakina nui gen na kon ne roi ri. Kan aru na pai ei te hoop ke to the second chance e kutangiria. E na pon konan deke na koi mke. Ngay reo kanta ni nga nkwe ya kukwasan tangira te kune ei. Pai ina pon ta na pon kaira na pe meo mina nun te nga ina o te nga po ngay yun. Nam tapane kong urame ei ke. Amaisi na nun te kuna iyo eita kupa kukuna nipon kaparai rom. Mea kanya tabi uwa eita kupa na kuna nangani ko te unwa. O te kukurei ina nun prona kira yon metenda nun program. Nara

0: Hoi, pun na nena pero in kanya kabin en kuna nara metin na ng program te nga po ngayon ya kaya itaw in kami ya kakamasan data kana nara program ni kakipasu ay namita po ni kamura me ay ang kere to ayaki mori kiam tay ndro na ay kawa ya kipepe ni tay na ki mga pun wake na koim metin na ng program tay na reko tay meto mga wake o ayuri ki nemo ni katero ya resa na pente meto an ro ro niko mayon pairi ki tarabay kay kamay tau bukin na mitay tikaroy kanon tangay na ay sinawakin ako ng mga ungrayil kay rungurong responses kakakie bukin te tinga po ngayon.
1: The waterphone make up nansa sin and the carbon ni kare ko at the carbon kare ke kanom on le ke the 5 up yon ti tene buintara ke tene me buintara de recharge the 4 up yon de buintara the 3 up yon de buintara ke tene me de buintara de recharge or the 2 up yon de wo ke tene buintara no kon tono buintara on net money ibu ken de buintara or the tene buintara and a better day na de one of the bon the no one recharge in a better day na wo what the bon the buina or the buina to one on recharge

0: 여왕들 또한에 맡긴 나거를에 크리스마스 언데이터기나 겨우는 다이나 시대는 부부인 같은 어떤 어거임이 가니모아 멘토와는 수라이 호와장하고 비모노와 어감난 보난 가나고 아미오타 나건 캐시 아테시 트루 온라인 에이나이아렘 고에르고 양왕 초밥 여왕남 가고 데이터 바라 데이터긴 가이면 아이라 와 여왕한 데이터 가고 아르쿠푼단 이리야
1: A tawa, tawa tawa mo. Imani ako na karawa mo ta. Ay yai mo at tinuro mo. I can really na tanyam get the good news. Anong kakawak? Ari tiyan niya pala sa pawayan ako. Bakuwang alin na tataroy ngay.
0: O tira te good news ani. Kanfihan ka na ko pa sinangurang.
1: Yaman! Eh, ako sa nataya. Ay ako na alam ang kain di kaya kibiyas taan mo pa.
0: Ika nga te ba yan? Ay yaki ako rang kami. Tekwawa.
1: Wal tekwawa tinuro mo yu. Ah, inang kukura yay na nun te kaya sa tachin ka darataan ako ni kinibas sa palin. Paya tauroy ngay ni musimaya kurat ya kaya tangiri ni karikari kaya kibiyas. Rinanun na yapo pa. Ayyo, ay si patimu antay ni karawak yon kinibas. Alin ako na anda kita. Teman ini KPF, mana kerawan nang pawai? Saya rasa ini orang buat tengah awam ini mohon awak. Asal ini kita suka tinggi pawai ini kawai. Ada pun sikap anti items, siengaya. Awak kiri. Sebenarnya ini kawan yang dina kau tewak ini pawai ya pawai yo. Papa untuk kata kapai yang dekau awak.
0: The retirement post. Kunaran teman ini ada nak kena anda kena kau minta tayar aku kerawa ya yang mota. Yang pawai. Teman ini yo, penua wadai naran buangan ana. Aku kena anda buangan ayah. Tuwana, ina buong kabir mahan maisin ng KPF. Awa yu arin na nang na ang kanayay ang KPF may maina. Wawa, ina riki pati sa katsiya metan ng KPF ang kanaakya ang KPF may maina.
1: Wow! Kakawa kita dengan pungan anti retirement pusa yo, pa enam pungan yang bukan melasem osbum. Pati tanya itu kia bukan dalam kari kira kita aku lagi tapi ayang. On rame, pa ayang mana yang tahu roy anak aku nani buah kon pautu karu yang asem osbum. Nekaines me pautu kaki yang aku negeri ini. Aite lagi tapi wae kakawa kita bukan pautu kan kari kira kita naruya. Amar.
0: Shoyera espawang ti seve sa yo. Tingka ya hamen waki o ya hamen ga pungana. O doira wanka ya umane ya sendeki.
1: Waki kele neiko. Etau, nasena kol bobo in the cast attach. Bayang wan deke ilo urati time and post. Diranun ana bobo in.
0: Punna kete saas nga na otangiri ya nikan gareke teraka na mepio wa yo. Epipi teru nga pungana na poko siri ita ki mengaira nikana kuwa mota di nanun nara page. E cash attach yon Facebook o meikane. Ari ya kuna na pendeke na koyim the retirement post.
1: Uringa, ari punna kere kita tapon popa yon online ya kuna nangani ku the retirement post. Papon si the cash attach ay ngaya ari taita barabara. Karikia pa amwanta pon popa yi. Ari nangani ku wane ya kakukure ni kuwa. Pati kapaya ni kuwa.
0: Titay mua ayu osina waki mua mena service cash attach na koya kaino annape. Onkami ka intarawa kam nakir rame painanan ditai ya kimen oyene mangapun tatano taki na koimi ngana nang maki yon tarawa
1: kada ye yam sisiraki kana ko na koira na page on the Facebook basa tauroi ni buo koye ni kamera tata ko yon paye ki otangiri ni kanikari ki otam ye a sugi wapui me awat yawa
0: reita ki na koira yon nara nam pantare po nei suaten makia isua kia ruaiwa awa awa ibukindi rongrongona epanen aita me ruaro hirere ira te seve sa yo pangaya nan punta porporo au kare ki manen ngai te kari kira ke igari ke mane na makap oi kari ke na pe kanwa na KPF nampa
1: the cash attach bonnam ta bon pobai ibu ni kari ke tera kan na dio yaman wa

Educate pun tu wan me wakon nana kari kira kita pota ki bulin dayre. Ekan wan anai kari kita itu tau teh kan kiri pes me Australia. Me ning kari kita kaya yo pun tu bukina teri kiki onsen wa kena ki menungu watenga wapi me tenwa. Educate sekina kena rana eti kiri pes education. Hai kai kari kira kita pewa kaya san wa kena kiri nana nta kari kira kaya yo. Tu wan kakora kora kini nara ntiang kari kiri ya temeru anta pun dayre. Wawa warukwan arun na yawarwari me ya koropokin kiri pes tau ni metang aten dayre. Tenua, kami orang ini makurin yuawa, orang ini kerja terirai pada tapu emenu, orang ini mana iya atei nikapene. Oh, awa pun tinanuan anakanwa terirai, orang ini kata roy pain nangarirai, ibu kini anakin terapekau, ayakanuan tai ayangkai ke wapi metuan centre. Nikakuruan anu nayo educates awaikai makurika akarawaki. Chetsi, kete gender equality, disability and social inclusion. Edi metua educates ni kariki pe metibota ki ibu kini terirai, nipo utoka ECCE ke inclusive education ntaraya pa tereirei emenu omen na kuroi buki ateni katene literacy and language ke katameruan te warewari tokorupoki teteate o te kakaugomu ete imetua educate sinigari kipei me te puta ki bukin teirei ni putuha te primary school ibukin te mwandinan ibukin tokora ki te wana au wawa o te good start to English ibukin tokora ki te nua au awa me upunia ya ten tungaru ke professional development ke kariakiana ya kona pai arataan deirei ete imetua educate sinigari kipei me te puta ki bukin deirei ni putuha KTC yonde ya kina ya arataani kairi iri metandeirei payonga ni kakura kuraki kenrape pe ayakona pai oni pene na pero yen spa wai deirei ka tamero payonga tamero ariki ayakona pai atei climate change and resilience etimetua educate ni kare ki pe metebota ki bukin deirei ni makuri mete policy planning research units or the curriculum units ibukini ka metuan ka ini peire o karinan rongrongon pipita ki ni kanwan bong te kanwan deirei nanna yo o yakona na ka wai ya sareirei panariya kinia atei kanga ngai ka akona andiki menna na urupai aki aire kire ke me bibita kini kanwan bom o aroyan to tokoi kanga ai kai irelegin na kya san no sawai kai na ka kari kire ka awa kina pe ya yana o to ka educates na kon de bota ki bukin deire de teacher registration ke de boto kana kon ta wan mi ata deire CTAC ke de boto kana kon anai kari ke pe de bota ki bukin deire merire naro raising the bar ke warwan ta mero ina nte pota ki ibukin deire kemis tawan min rongrong ki arere aten derere o sarere yon ki ribes monitoring and evaluation tinan wakin no kata mero han na kwa ki akere kere ke mete ESSP ke ana kanwa ni mete pota ki ibukin deire finance management kata mero ana runte pero a ate tararu yon ta kapene mane o the partnership ke kakora koran di kare ki pe me rapata na ko hakia hani po po ki materere educate pon to wana me pokon na kare ki ra ke te pota ki bukin deire e kanwan anai kare ki pe te tau te kan ni kiri pes me Australia.

0: Ko-Fi, Ko-Fi. Quiere que, quiere que.
1: The South Tarawa Renewable Energy Project or the South Tarawa Sanitation Project. Ara kaura ayo ina puputo yon. Ana services the POB me ana project aikai.
2: Katari, ito tuto bibe di nito ng espada yaya ya warili ka ukwepi. Kaya kanna kau yati nga po ngayak ito wag tayo na kong tipi ngipi.
3: Kaya kira na iti ay kuwa ko ng sisi kam pwede ng pipi. Kung ang karoon na bente sura yay. Sisi po nga kuwa katay ako ako ng kain karikiam token online si men ka po nga naan na visa card.
2: Ya ako kuwa wani ya ko na nga ng kain kora yon na phone. Sira wata pampam tiktok ito ngayay.
3: Kuirani kong kuy irangin ni pipi tiyan tayo karawana. Kana ko po kaya yaw ko rita kina kong tipi ngipi na yan ang kaya 344 to free line. Kurita king kayo ya pending na bia pokan. Nirangi ni Daisy. Sito ba ya kona kainan niya pending sa net o te visa card?
2: Ya ya bundang bibi dirik yan. Ake de na kona koki. O ake de beri taka tigray na ari. O ya pun to apa pending na uta gari kainan niya yay. Jakara ngay na. Tipakan tay. Titawano. Tipakan akong tay. Aya weyo BUV. Ay pun sagi jawa na tangkoy.
3: Yaman. Ayan eh. Yaman man. Tokunin na mga na makuriki ako na kuna ko. Kukunan ka po ang token anytime. Kasi kakawat pa na yayang internet o ang visa card.
2: Ya, yabun ng kontroy di ka gay, bayabun ng save ya yaw tan.
3: Palyakin kain, yun ang pipit ang kaya rin yung customers di BUP bukin ka po ang token. O sa kisi nga yan, may abundangin tabi ang tatawroy tayo na.
4: Won't somebody help me?
1: Oya, ang customers na ako di POB ake akapunga na di prepaid meter. Ama ako ng kay, ni kapoy ami tokens online si men kapunga na na mi visa card. Ipaisi, imeno, o, itauroy ntay na ko. Kau ba ang website POB at www.pub.com.ki o nakon the customer portal ibukin na. Yay ang karanga, kupus. Kumpuhero ro, emet yung bawa. Rita ginakoy na nawan damakuri yon tinamba at 344 ibigino po kam. Kamukon na nabang nori at updates o official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean...

0: WSB. Emanena kita karikira ke Amen nana banking karikira ke Asa ke the ATP banking cha na bank the World Bank awai pon narata utya kani kiri pes. Teran pon temel ke water is life pon ingaya an ta karikira ke ay.
1: Pon ta kanga ngayon sa tarawa pon kainan wan teran nimoy e isa ke ay nano. Aire ke nimera men meramani pa banking karaw online store.
2: Wotan bibita kini kanuan pong naron kurakuran tiriringa. Kira kini yabusintari o tengi puaka arota aron dikin araran aisak. Ndona ki meani, tarakin the service si bukin tiran yaponi mean aurua ki omen kainanua chenobai.
0: Ena bebe dereken tiran aisak, eta uroa in taina ho omen menomen bibita kini kanuan pong iro yakan saak tarawa me beson san takarikida ki ay.
1: Aikai da bewa kanuan takarikida ki ay, towana katiyan mwa misiin nororan na ikabukura. The one at the McKenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamakin knows in a penny, may pipe on run like a pove, in a waka yo, in a non tiririke.
1: Then one, the son of PV farm, a yore in a book of BUP in Karekia to Korakora Mentai, a Renakainanwaki Bukin Magurini Missin, Nonoran Naikai, and Makuriaki roam the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuan roi rein the water reserve for ipondiki. In ataki rumi the bottom nome tapa ara water reserve ipontima tuan ni kaponga naki on katina tuaki roi reina ibukin kaponga naki na.
0: Hayare nang kakawakan ay karikipay to botan nome tanan takarikira kia yo inanun na yatay nuwaki ni kabine ipay puntan na ikapo way kai. Wasan na tarong rongon takarikira kia na water day sa isa kinakon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini ka wari kena at the strip puntuwa na takarikina ki yon teis e isaki mentai ari ikatia ki pa ina katemerwa aron na nawaki me ana makuri te PUB yon teis wawa makaron takarikina ki yo pa yay e strip 1 o yay e strip 2 e atapini wakin kai o takantani nga pangana bubunga roy o ina pundang karikia tipitaki metetemerwa na kontarawa tine ina no me peso o pun kiribese panin digi ni ka warerikian otanakin depa o pun ka warerikian nepe kaponga nakin depa
1: ay pun ko kongurara nepe kunang dara pa o tayo ako kunan ka para para pa dira ko akurun strip 1 o strip 2 o dira roy o intapeya
2: o pun nan meyang strip 1 gane ipun tapi me katian sola piano si bukin karikian to korakora kiteis e isaki mentai sola piano sa ikai aki ating kai pundiki ntakawaya po makurun takarikire kayo e manenagi men the Asian Development Bank ke the Pengen NASA the infet ke the Taudera New Zealand the SCF o ipun nam Taudera nikiripes strip 2 gane ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men kasian to korokora mentai ari ina kare kime nana sola piano ai ina manga katia gitar itandio dmgc ibeso auto wana na pemai bokon tapen strip 2 pun katian po wanis ki transmission poles ake anati me pondigi na ko peso ipkin kapira kin tesia takatinua pun karokuan ka ai ka meo mentis o katian na patapon sas ibukin neka ginika ai kai awara ngani o ye na beto wana me pokon no intapen strip 2 e popoto yon pameno wakin metan win jebe ke the coastal protection tapen ayo ari inatapi me pameo wakin tirakai kitian yantare mentis o ayo ari ina kunana pe ni popogi ni katameroa meo tega me anotapalin o ni kunana pe ni kamenoa metan win jebe men tiye pepe ke tiye bus. Makorona kanna yo ari emanena ki men the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o pon te tau teka ni kilpes. Ipukin dongorokon takarikire ke yo me anakakam makuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opposite the PUB ipeso na wanta makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira si STSP.
1: The STSP bunto wana nakarikira ng tautek ene na yana na dararwa demise ndeita kime de BUB awa inapatarik tebewa naroon te Ministry of Finance and Economic Development meni manene kime de World Bank nite maise na mani at the primer wewa de milyon te mani na Amerika.
4: O kante yohani, tira ni takit na mi karikira kyan?
1: Meiko, ang totoo nang kiyang inakahapon na kaya dabay account anatakit na di STSP pun karikian katameruan o kamaitan digi rogi ay kaameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din yek yon sa Tarawa. Uto kakia tani makuri jinanon deide o karikirakian ayako na pa yon kati metuan roiro in ro. Awa item makuri me communities ibukin ipitakin o kati metuan tiyanwa ni kakaisa ibukin temuyang roi teisak o temerudu.
4: Iwaran, jahay na inda pa jarang ni metata roi. O kunani ni kaparapara payawa makuron na ni karikirakian.
0: Wawa makuron ta karikirakian patungwan apun katamen na usak yaswa intome metemain siwa network. Katian roki ay kapo yan na uso mga katumen na uso ay kay na kung napete main siwa lang. Taka wawa katiakin roki ke on-site sanitation system yan na uso communities ni kaway ka asan din niya.
2: O ya kawa, ay natakit na kita may karikira kyan.
1: Kaway ka atakit na kita STSP kung teso pairi kitigin ni piyaw nani kay tiyorere ke wis apero o way tiyanano kuswe.
2: Ngayon ni, ngayak nga pundang ko kong orang. O nga, tira nga, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Ito ime to ang kay nung agi tono pa ina kung tinibuy ano kami yung no toilet di kiribas housing cooperation yon peso. Kaysa kan di main siwa network ayawakin na pang kay yon ipigini piyaw. Ina mga data kinako pairik o peso insan pigini piyaw. Yesa na pangkai men bubong roi onsan ka kwa kite wash demonstration moto de KIT peso bukin tianga reire na koya ten de KIT yon ko koron tenan sanitation systems ya wagina bangkai de sanitation pilots ke katian rogin ka katai ai ka ko koro ai ka de bi meten wa maisia akena katia kina ba yon apero
2: de bubusi na koimi ka in south tarawa Kota mi pouto kana kon na mikare kira ke at STSP di bukin waya kinan o katime tuan te meuroi te meuroi o te merurum.
1: Katime tuai roi roi nrok aki asan katia gyan te STSP o aki yon na daka wayan katia. Tararwas wan te meuri o te isak inano na mita in kapoganai roki ay kapo waikai. Paina te tobe pay me te tobe un taina. Karina koi mengen amrok in te green pack. Kapongana si teran o te toilet paper ibukin te flush in taina. Tararwai roki ay kai narun na pon noin ampai. Diposini urwak in te tai yawa yakwa. Rabis emenai darikin te BTC JSS na abisin te mektaon kwa ni kawai. Our Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Our number is 7402619 2. Come back and drop us in a pen and take a ride on a weekend.

Amen. Kunam na pete korana ne kwas pasan ng raya kit na ne ipon sita pe walik te timinis me angkay. Wo walik te minis anong puro ay te puyime uwa kes na te me atuan na ane korik te korana uwa. Main popon roi te puyime uwa inanon te tawano wayo.